0: ni yamukela mapapela leno yava makwe yava mukwashi vange yas dumu namhla opfuke ha hine now maswitwa anizuki no jola kuva michinja mahenjela hikuva a vitule dza mukwashi leti ati fanele munhu 5:41 a hine yakuma matimu ya siku dzishile va mukwashi.
1: Matimu ya siku.
2: Namuntla kukulungeriwa siku la xidropa na xa kisiku ntsindza wa xifundza xa Zavala. Xidropa na xa kisiku i muganga ungani avunavetisi hi ta tiyendzo hikola ka matshamele ya wona lomu swi nga kotekaka a ku vona a maqhivi ya ku saseka swinene lawa tiku la hina li nga na wona. Kisiku ani ntlhanu wa maqhivi ni manharhu swixongi swa ta ntumbunuku ku landziwa ka mincini ya xicopi ku fana ni timbila ta ku saseka leti ti yamukeliweke hambi hi matiko ya misava. Matimu ma vula leswi swaku mincino leyi ya ta ntumbunuku timbila a yi lumbi ntsena vanhu va lixaka la xicopi kumbe vana va Musambiki kambe yi lumba xitshungu xa misava hinkwayo. Vintisesh ka mawuri wa 1966 vana va Namibia va khoma swibamu va sangula yimpi ya ku khulula tiko. Vukoloni tikweni la Namibia li sangulile

Ekensile swinene makwakwa ku va u tile wa tata dyondzisa ni ku va u byimuxa mayelano ni leti humeleleki esikwini bya ku fana ni lebyi ku malembe lawa ma hi tsutsumeke malembe lawa ma hundzriki mpela va byimukile lava ku fana na hine faka va byivalile hikuva swa humelele khale loko mi twa va vulavula hi malembe ya kona lawa kutani va dyondzile lava a na va nga swi tivi ya ku fana ni va mukwaxi hawe a ve byiju kutani va dyondzile haleni hikwalaho ka ku va u tile wa tata a byimuxa makwakwa hi khensile sinkoras kwa

0: ngemisha xifundza nkulu Maputo mahlayiwa Veronica Sidomu. Maphoyisa atikwa xifundza nkulu Maputo makari matira akva ku heliswa mhaka ku yiviwa ka tihomu andhawini liya ya tiko. I ntirho landziwaka hikwalaka ka masiku lawo gamu ku vonekaka ku tlakuka ka timhaka ta vuyivi bya tihomu a xifundzankulu lexi. Tanihi xikombiso, ku fambeni ka lembe leli le matutwini ku luziwe ku tlula 50 wa tihomu hikwalaka vuyivi, kasi magudi tolweni nakona ku yiviwi nhlayo ya wo kala yi nga vuliwanga lana ku khomiweke vanhu vanharhu hi maphoyisa. Hikwalaka matshamela lawa vafuwi va vindlavindleka lana va vulaka leswaku ku tlhelerisiwa ndzhaku mintirho ya vona. Tanihi ku vula ka vona, mhaka leyi yi vangiwa hi vana va tiko la Afrika-Dzonga hi ntirhisano ni vana va tiko la Mozambique, ngopfungopfu vafuwi. Lava va buleke ni mintirho ya radio Mozambiki va kombela nseketelo ka mfumo akuva ku helisiwa mhaka leyi. Maphoyisa tiko ya xifundzankulu Maputo ma ku khoma jimi la vanhu ka vona vatsongwana ni lavantshwa va hehliwaka ku va va lumba ntlawa wa lava va hambaka vugevenga a xifundzeni xa Bowani. Tanihi ku vula ka munyiki wa mahungu ya maphoyisa xifundzankulu Maputo Carminia Leiti, vanhu lava a va chavisela xitshungu hi mabucha ndzhaku va va tekela swilo swa vona.
1: A lava va swi kota ku a vhila la Bowani ni matolariyo va khoma emikatana va famba va dzukisela vanhu xitaratwini va gama va huba a matelefoni va twambula a misisi ya vanhu a xitaratwini va gama va baleka. A lava nga yiveliwa va swi kotile ku va ya mangala a xikwadra loko va mangalile na maphoyisa ya district ya ka Bowani ma swi kotile ku va maya a ntirho wa wukulu pela va kota ku va rekodlela hinkwavo lava va nga swi kota ku va nyima xitaratwini va tipozisionala va yi vetela michumu ya vanhu.
0: Munyiki wa mahungu ya maphoyisa xifundzankulu Maputo Carminia Leiti na vulavula hi ku khomiwa ka jimi la vanhu ka vona vatsongwana ni lavantshwa va hehliwaka ku va va lumba ntlawa u nga ha vanga vugevenga a xifundzeni xa Bowani. A nkarhi lowu ku tshindzekelaka nkhuvo wa vukombisi byikulu a nga Feira Internacional de Maputo Fasi u nga ta landziwa ka xifundzeni xa Marakweni, vamabindzu va tiko ni vamatiko ya vambi va karhi va landza mintirho ya ku hetelela hakuva va kumeka ka ntirho lowu. Ka nkarhi wa sweswi va le ku lulamiseni ka tindhawu lomu va nga ta kombisaka kona swilo swa vona ndzeni ka ku langutela ku kuma a mihandzu ya ku tlakuka. Kasi vahanyi va muganga wa Rikatla le Marakweni va lontsokota ku xavisa swilo swa ku hambanahambana hikwalaka ku se ku vonekaka ntalo wukulu wa vanhu va kumekaka a ku lulamiseni. Ntirho lowu wu ta sungula hi 31 ka Agosto ku ya fika 6 ka Setembro ataka. Ntlawa wa xifundzankulu Maputo wu nga ta kumekaka ka nkhuvo wa mitlangu ya ku hambanahambana ya swikola namuntlha wu ta valelisana ni vurhangeli bya mfumo wa xifundzankulu Maputo. Hi nhlayo ya 151 ya vanhu va kongomaka ka nkhuvo lowu ka vona vadyondzisi, vadyondzi, vakoli va mahungu, vakombisi va mfumo ni van'wana. Nkhuvo lowu wu ta sungula hi 29 ka Agosto hi nga ka yena ku ya fika 6 ka Setembro ataka. Munisipi wa ka Matsolo wu ta seketela hi swibomba a mindlawa yi nga ta kumekaka ka mphikisano wa basketball hi xiyimo xa tiko. Yentelelo na Annabella Nkumbi.
2: Xitshembiso xi kumeka ndzeni ka xipfumelelwani xi sayiniweke hi wavumbirhi lweyi xikarhi ka komponi ya swibomba swa munisipi wa ka Matsolo MTPM na Liga Mozambicana de Basketball. Karini wa kona murhangeli wa Liga Mozambicana la Basketball Silva Mundlovu a vulile leswaku swi ta pumba swikarhato a va tlangana na swona ku va va tleketla vabeli. Hi tlhelo lin'wani murhangeli wa komponi ya MTPM Edson Usaka a tlhamuxeli leswaku hi khambu la ku sungula a ta tleketla vabeli va kumekaka ka munisipi wa ka Matsolo na hambi ni vabeli lava taka eka swifundzankulu swa ku hambanahambana swa tiko.
0: Annabella nkumbe ni nseketelo nga ta nyikiwaka eka vatlangi va basketball hi va nga ta kumaka nseketelo hi swibomba a ku landzeni ka mintirho yi nga ta landziwaka hi xiyimo xa tiko. Muyingiseti wo rhandzeka lawa a vi mahungu ya mixuka nongonoko Gingirika Maputo.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Já é emissor provincial de Maputo e me acha campo pequeno a 1008 kHz e FM 102.3 MHz. 13 horas já em Moçambique, Vajan Jovenguiset, em Camoco é muito chacela, em Sicani, Maputo. Vingiset de Nene.
2: Em Sicani, Maputo. Não conheço a Majugula Sico, a Chifun Janculo Maputo.
3: Ficando em sete florãs e cacau, a emissor provincial de Maputo, vão uma binzo batico no matico e a bambi, a carva lança mentira e a cuetelela, a qual a comer cacau com bici de culanga, feira internacional de Maputo, faci, jungatalanzi wakash funzen chamarraquenicus, que era 31 agosto em Gacaena. Então, hoje, funzan com Maputo, gata comer cacacancu, a mintango e o cambanambana na escola. Namuntlha u valelisanile ni vurhangeli bya mfumo wa xifundzankulu lexi. Maphorisa ya tiko ya xifundzankulu Maputo ma karhi ma tirha ku va ku helisiwa mhaka ya ku yiviwa ka tihomu a xifundzankulu lexi. Leti tin'weka tinhlokomhaka hi nga ta tentelelaka ku fambeni ka nongonoko enhlikani muyingiseti wa namuntlha 26 ka agosto wa lembe la 2026. Mpangalatiwa hi Veronica Sidumu ka ukombisi na Elvis Magaya ka ukavutele lava mi navelelaka vuyingiseti byinene. Ka nkarhi lowu ku tshindzekelaka nkhuvo wa ukombisi byikulu wa nga Feira International de Maputo Fasi u nga ta landziwaka xifundzeni xa Marakweni. Vamabindzu va tiko ni va matiko ya vambi va karhi va landza mintirho ya ku hetelela a ku va va kumeka ka ntirho lowu. Hi tshwa swi ta kongoma a rikatla xifundzeni xa Marakweni ku va hi ya kuma mahungu mayelana ni mintirho leyi landziwaka ka nkarhi wa sweswi lana ku kumeka ka Alberto Paul enhlikani. Alberto Paul, mahungu muni u nga hi tiselaka wona mayelano ni ku tilulamisela ka van'wamabindzu va nga ta kumeka ka ka Feira International de Maputo.
4: Ndzikani Veronica Siti na kunene mintirho ya mahlweni ya ku lulamisela ka Feira International de Maputo Fasi se i tinkupfuni tinyingi na matiko nakona xifundzankulu se swi kumesakalani ka ku lulamisa masakela hinkwawo a ku veleni Fasi a endleka ka masamela yo tenga yin'we ka tinkupfuni leyi hi Radio Mozambique a ka karhi a kumekalana lulamisa masamela hinkwawo leswaku a kombisa mintirho yakwe nakona a endla mintirho ya vupfaluxi bya hinkwaswo swi nga ta humelelaka ndzeni ka Feira International de Maputo de Maputo Fasi. Na mina sose mnetatena Alberto Kumango mnye murangeli wa chi yenge shaka minke yengon zinika Radio Mozambique ka uvu ikuli rangela ka kukoni len enfikani enzima enzungu se isu imelu waka eka Radio Mozambique kumengu matika
5: enfikani ina Radio Mozambique ilaha kasu na ina ikumeka niti komponti mwanyane leti takulaha kasu kamama ina Radio Mozambique ina azule zaku itashavita laha e espaço de antena para o serviço, as tu andas a mabins e a tu compontam que lhe te comeca por lá. Xunguetan, ele é o gambi, mas ele é uma pacote publicitário, mangani me tengo é com hambana hambana, as tu funeta lá te compone, e tá Rádio Moçambique, e tá palucha a material e a jona, a lhe jogar xavista, e o João que lhe jogar com a jula. Então, é na Rádio Moçambique, quando ela casca, você quer ter lá te compone, toque, ambu, a sua engaixa um fumo na zona, acho que até lá que as coisas se tiveram estudo nesta casa lá a partir
4: agora o tema do mukhang do baco nem me toca do que está no conico pungo agora o primeiro lá nos carregará em Moçambique não tem como ter uma
5: isso é na rádio Moçambique quando lá está bem lá vai ter lá o lavoura de mangue vai matar isso casco isso aí nas as primeiras lá no já foi interessante isso zona como se pula matar
4: kama mumaritu ya tete na Alberto Kimango, administrador comercial, angamu rangi mwasi yengesha ta mintengo, nze ni ka mnevu rangi mzukutu jara di Mozambique, loka vula vula, kwa laka vula mika, vula misa kwa mkukuni leim, hapa ikumeka ikumisa ni mtiri ya yona, na vini kupalusha, na Feira International de Maputo Fasi. Fasi ya sumula ka yi, sumuluku, sigura 31, aya gama yi sigura 6, kwa wete mjita ka ya setembro. Veronica sumuluwa yengesha dile, nga ti vulaka kusukela arikahla a xifundzeni xa Marakweni Albert Paulin
3: Kanmamba Alberto Paulo kusukela rikadla xundleni xa Marakweni lana kulandziwa ka mintirho ya ku hetelela ku va ku ta landziwa vukombisi ya nga Feira Internacional de Maputo. Maphorisa ya tiko wa xifundzankulu Maputo ma karhi ma tirha ku va ku helisiwa mhaka ya vuyivi bya tihomu andhawini leyi ya tiko. Hi ntirho wu landziwaka hikwalaho ka ku ka masiku lawa gamu ku voneka ku tlakuka ka timhaka ta vuyivi bya swifuyo leswi. Tanihi xikombiso ku fambeni ka lembe leri le matutwini ku luziwi ku tlula 50 wa tihomu hikwalaho ka vuyivi, kasi le magudi tolweni nakona ku yiwi nhlayo ya ku kala yi nga vuliwanga lana ku khomiweke vanhu vanharhu hi maphorisa tanihi ku vula ka munyiki wa mahungu wa maphorisa xifundzankulu Maputo. Karminia Leita hlamuxele leswaku handle ka ku tlakuxa vuvoneleli va karhi va bulisana ni vafuwi a ku va va vonelela swifuwi swa vona.
6: A polícia tem realizado trabalhos árduos por forma a prevenir e combater roubo de gado bovino na província de Maputo. Tanto que tem efetuado reuniões com os criadores de gado para que os criadores possam prestar maior atenção aos seus pastores, possam prestar maior atenção aos seus gados, não deixar os gados em mãos alheias.
3: Hi kolaka matshemela lawa vafui va vindla vindleka lana va vulaka leswaku mhaka leyi yi tlhelisela ndzhaku mintirho ya vona. Tanihi ku vulaka vona hi mhaka leyi vangiwaka kumbe yi endliwaka hi vana va tiko la Afrika-Dzonga hi ntirhisano ni vana va tiko la Mozambique, ngopfungopfu vafui.
7: Leswo swi endliwe hi ku a vana va hina lomu ka tiko leri a ku na mintirho. Ja an'wana a tshamile manje a yi lava mali manje swa kota yi kumisa ku yini a nga swi tivi. Ja hi leswi swi hambaka vuyivi leswi. A ni nge he kunti ka nyingi na vayivi. Purukambe wo va timbuti va teka.
8: Vito Fernando Junior Mabuyango. Ivilwa na swo tshotsi ku tihomu ti nga hala hi va kumile lava nga yi va tona vanhu mathi swa hi tsandza yini a ku hi tiri ku phela ra yini a tihomu leti va yivelaka ya tsandza ni ku va khoma pukama va ku muyivilweni. Mari tsandzaka yini a ku mukhoma ti tshama na vona mari nawu bona na vona hala siku na va fasi ku nga teka munhu hala retament u ta hala mazilwana swona yini ni mfumo hi lava ku hi pfuna mari ndlela ku ri ku phela ra yini a tihomu letini tiviwaku ti nga na kwana.
3: Hi vafuwi va xifundza xa matutwini loko va komba ku xikuvala hikwalaho ka ku va va yiveliwa tihomu andhawini liyana. Hi le ka 3:08 hi le ka nongonoko enhlikani muyingiseti mfundhisi Marcos Makamu hamba nkatsakanyi unene hi xiyenge xa vumbirhi xa mabulu lama kombisaka makongomaka ku vekisa kurhula tikweni nga Diálogo Nacional Inclusivo. Tanihi ku vula ka yena hi kolaka mintirho leyi xitshungu xi kume mukhandlwa kuva xi kombisa mavonela mayelana ni tindlela leti ti nga tirhisiwaka ku va tiko la Mozambique li hluvuka kun'we ni ku va li ve ni kurhula.
9: Vulavurisana lowu nga kona etikweni yi nga ku bula henhla ka timhaka ta tiko na ku nghena xitshungu hinkwaxo xa tintanga hinkwato vanhu hinkwavo kambe ndlela leyi nga kumiwa ya risima swinene ku va yi hlanganisa mapimo ya vanhu va tiko havi nkarhi wa ku saseka lowu hi susumeteleke leswaku hi kota ku va hi hlolahlola ta mahanyelo ya hina mahanyelo ya tiko ni ku va hi kuma ku vonisiwa henhla ka leswi lavekaka ku va tiko ri famba hi ndlela yinene a ku rhuleni a ku tengeni. Vanhu va kotile ku pfula swifuwo swa vona va nyika mianakanyo ya vona va kombisa leswi va swi vonaka nakona va nyika tindlela ta mahumela. A mabulo lawa ma endle leswaku hi va ni ku langutela lokuntshwa eka xiyimo lexintshwa xa tiko ra hina swin'wana ka mahanyela mantshwa lawa hinkwerhu hi ma hluvaka hi ma xuvaka hi ma lavaka. Nakona mabulo lawa ma endle leswaku mitlhangano hinkwayo ya vamabindzu ya varimi ya vatirhi ya vadyondzi ma kumana ku hlanganisa mapimo ya vona ku komba leswaku hi ya kwihi hi lava ku ya fika kwihi hi fambisa ku yini a vi ntirho wa nkoka swinene. Hambi lava mitlhangano ya mapartido va swi kote ku veka mavonelo ya vona hambi xitshungu xi swi kote ku veka mavonelo hi kumeka na hi vulavula ririmi rin'we a ku va hi kuma leswi lulameke leswi nga lulamela hinkwerhu va ya kitiko ni ku va hi kuma tindlela ta mahanyela mantshwa hi hanya hi vun'we ni rirhandzu ni ku va hi xiximana ni ku va hi kuma ndlela ya ku va yi hi fikisa lomu hinkwerhu lavaka ku ya kona mihandzu ya kona yi sungula ku voneka a vona swa ku a ta hlawula mani ti ve mahlweni swinene tindlela tintshwa ta mahlawulela loko hi fika nkarhi wa ku hlawula etikweni ra hina hi xiboho lexi faneleke a xi hi fambisa nakona hi vula leswaku vanhu hinkwavo va ti nyiketile hi matlhelo hinkwawo a va chavanga ku vulavula va tlhatlhe swifuwo swa vona va kombisa matimu ya vona
3: hi mufundhisi Marcus Makamu loko hamba nkatsakanyo ya xenge xa vumbirhi xa mintirho yi landziwaka ya ku bulisana ku va ku vekisiwa a kurhula atikweni loko yi nghena ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri mahungu ma vula leswaku munisipi wa ka Matsola ta seketela hi swibomba a mitlawa yi nga ta kumekaka ka mphikisano wa basketball hi xiyimo xa tiko mahungu ma taka na Annabella Nkumbi
1: Xitshembiso xi kumeka ndzeni ka xipfumelelwani xi sayiniweke hi wa vumbirhi lweyi xikarhi ka komponi ya swibomba swa munisipi wa ka Matsolo MTPM na Liga Musambikana di Basketball. Karini wa kona murhangeli wa Liga Musambikana la Basketball Silva Mundlovu a vuli leswaku swi ta pumba swikarhato a va tlhangana na swona ku va va tleketla vabeli.
10: A nyamuntlha hi sayini a contract na ETM anga komponi leyi yi nga ta hi nyika ku mimovha. A movha leyi makulu ya ku mata transportara majugadori kusukela dia 26 dia 26 ka agosto ku fika ka dia 24 ka setembro se aloko hi sayina xipfumelelano lexi na hina hi nga Liga Musambikana the basketball va pfulela xifalo ku va va kombisa a marka ya vona yi nga ETPM va kombisa a xitshungu shaku na vona vakone la a Msambiki la vakone ala Maputo ni mitiro wa vona vata veno product vaku vakombisa shaku va encha yini se aloko hi sayina a xipfumelelano lexi swi hi swi a swa ave vukanga akuva hi transportara ma atleta se a khensa ngopfu swinene ETM anga pfumela akuva tizana hina hikusa ama ekipa hinkwawo ma nga ta vele la Maputo aka weti leyi hi nga ta organizara a majogo lawa hinkwavo swi li a matransporti ya vona swi tshamisekile
1: hi tlhelo lin'wani murhangeli wa komponi ya MTPM Edson Usaka a tlhamuxeli leswaku hi khambu la ku sungula a ta tleketla vabeli va kumekaka ka munisipi wa ka Matsolo na hambini vabeli lava taka ka swifundzankulu swa ku hambanahambana swa tiko
11: Nós estamos felizes com a assinatura do memorando. Vamos dar o nosso contributo, que é a Liga Moçambicana do Basquetebol. Vamos poder transportar os munícipes da Matola. Numa primeira fase, vamos transportar as equipes que vêm das províncias, que é o foco deste memorando. Mas está em estudo a assinatura de uma adenda, com vista também ao transporte do público para fluir ao pavilhão de Machaquene. Portanto, já fechamos o pacote dos atletas, das equipes, mas também queremos fechar o pacote em interesse das duas partes de fechar o pacote do público. Como sabe, nós somos uma empresa de transportes públicos e o nosso foco é o público. No pavilhão de Machaquene será o público da Matola, da cidade do Maputo e por aí fora. Interessa-nos transportar o público e o encontro deste público é para poder os transportar.
1: Marito é Edson Usaka, presidente da MTPM Wakamatsolo. Na vulavula wa umbiri lwe ku sayineni ka xipfumelelwani xikongomaka ku seketela mphikizano wa basketball hi swibomba mphikizano u nga ta endliwaka a pavidlanu la Maxakeni a doropeni la ka Maputsu.
3: Na ku enceka leswo ntlawa wa xifundzamkulu Maputu u nga ta kumekaka ka nkhuvo wa mitlangu ya ku hambanahambana ya swikola namuntlha u valelisanile ni vurhangeli bya mfumo wa xifundzankulu Maputu hi nhlayo ya 115 ya vanhu. Vakongomaka ka nkhuvo lowu ka vona ku nga ni vadyondzi, vadyondzisi, vakulu va mahungu, vakombisi va mfumo ni van'wana. Nkhuvo wa mitlangu ya ku hambanahambana ya ta swikola wu ta sungula hi 29 ka agosto yi nga ka yena ku ya fika 6 ka setembro a taka. I mahungu lawa hi nga ta ma yintelelaka ka swin'wana swiyenge swa mintirho. Igemeta kola nongonoko inhlikani muyingiseti lana hi humeleliseke mintirho leyi landziwaka fasin ya ku hetelela ku va ku landziwa nkhuvo lowu nga ta sungulaka hi musumbuluko. Ntlawa wa xifundzankulu Maputo se u valelisanile ni vurhangeri bya xifundzankulu lexi ku va u ta kumeka ka mitlangu ya ku hambanahambana ya swikola. Maphorisa ya tiko ma karhi ma tirha ku va ku helisiwa mhaka ya vuyivi bya tihomu byi vonekaka a xifundzankulu lexi. Vamisalisa Veronica Sidumbula mi kombiseke nongonoko lowu na Elvis Magaya kavukavutile alihlikana.
2: Inhlikani Maputo. Nokonokota majukulo ya siku a xifundzankulu Maputo.
1: Treze horas, 16 minutos, kanimamu shenene Veronica Sidumu, kuwa uibu isere matrungula. Iti wale tuumelela kakumakela kwa ambana ambana shifundzankulu Maputo. Ave hi nkamaluwa matrungula hi puliki kumbesunguli kishengile shamintiru. Leshi itaka fambakana shone kwa klasa kusui shenene na 16 horas. Shushi nkamakuwa hi pangaratane vunanga jwa kulumutikweni. Kwa tlasa 14 horas kamuletaka beaka ni matrungula ya nhlikani 14:05 vani xitiviso kasi 14 horas na 10 minutos tlhelela kama ka vunanga kwa tlasa 15 horas ntshau ka matrungula ya nhlikani hi ta muhlasela nongoloko tidyondzo ni vumundzuku a n'wi zhamba ku vambana hi ne ka xenge lexa mintirho na yini ku dumba ka leswaku ku hina ku hina lawa nga kone hi ku navelela tinjombo leswaku mintirho yezwi mi tlhasela hi tindlela tinene ta vuyingiseti na u nga kanakani leswaku hine hi tiyile hi kone loko wone muyingiseti u li kone ku halani ku ve ni kun'we hi kota ku pangalatana hi dyondzisana nakone hi hungata kun'we. Wena u kumekaka a Ponta d'Ouro u nga hi kuma 90.0 kasi amagudi ha 89.0 kasi hi le ka 102.3 FM na 1008 onda media. Muipangalatiwa Enya Bila a n'wi navelelaka vuyingiseti byinene ni nhlikani lowunene.
12: Yeah. Ooh, yeah. Bobby, the good one.

0: bala no mbelo wa vaklash matsi loyi a khaliteke xikarhi ka kampo a khalita mbelo wa ku sungula a khalita mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni kambe ugamu mbuwa mpepo a nyimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wa sata ngambele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wa sati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuziseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu yan'wisa vele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: 3:46 minutos hi phokophela ni vunanga bya kolomo tikweni hi pangelata na byone ka nhlekani lowa namuntlha wa vuzhazo siku ra 26 ka agosto 2026 nhlekani lowu aka kunene lomu doropeni ra Maputo kumbe xifundzankulu Maputo mahisela ma tlhasaka ku 25 graus centigrados thoka loko hi nge le ka malziva loko a ku tswiyotswiyo haya mahlweni hi zhamba vana va kolomu tikweni swo swi hi zhamba dopa xi na imidzrumu xa valikwerhu leswaku loko hi ta ku 14 a ta va nkama ku va hi buya ni madzrungula ya nhlekani

Lore na nyatse ni vunanga dzinge ani na njombo yo salelwa ntsena hi muna timiniti ku va yi tlhasisa ku 14 yorex kambe lova le ku ya ri ta ka beya ka ni matrungula ya nhlekanini.

0: bola no mbelo wa vaklashi mati loyi a khaliteke xikarhi ka kampo a khalita mbelo wa ku sungula a khalita mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a nyimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuziseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: 15:30 vaxandzwa va nge se tinka moko va mi tlhasela nongoloko tidyondzo ni vumundzuku
4: tidyondzo ni vumundzuku Jonza, o que são os mundos do Draco?

0: Tani la hlaeka kona ku sunguleni namuntla hi rantsa ku va hi humelelisa lisima la ku va vatsongwana va xikola va nga dyondzisiwi matematika, Portuguese kumbe madisciplina man'wani ntsena kambe va dyondzisiwa ni lawa mayelanaka ni ku va va tiva ku endla mintirho ya mavoko. Loko vatsongwana ka hali nkarhi va dyondzisiwa ku tiva mintirho ya mavoko va ta va van'wamabindzu vakulu nakona a va nga ta nyimela ku tholiwa kambe va ta tilandzela mintirho ya vona ka swiyenge swa ku hambanahambana ngopfungopfu leswi va swi rhandzaka. Hi xiyimo xa ndzawulo hi hanyelaka ta dyondzo lomu tikweni ma kona madisciplina ma nga ni nkongometo wa ku pfuna vadyondzi ku va va tiva ku endla xo karhi ku fana no ofisi lana ndzeni ka lona hi nga kumaka ku tiva ku rhunga, ku tiva ku vatla ta vurimi ni swin'wana nakona ku ni education visual lana ntsongwana dyondzisiwaka a ku tiva ku dizenyara. Madisciplina lawa loko ma dyondzisiwa hi ndzima ka vatsongwana a ma ta pfuna ngopfu a ku va hundzuku la vona li va ka matshamela manene. A ku va hi kuma yentelelo ya nhlokomhaka leyi hi ta bula na David Moyani a nga mudyondzisi wa matematika, ofisi ni education visual lweyi hi unyaminyami a nga ta hi tlhamuxelaka a lisima la ku tiva mintirho ya mavoko. A hi n'wiyingiseni.
1: A disciplina la education visual ni ofisi i madisciplina ya lisima hikuva ma fundisa ma komba a tlhelo lin'wanyani la munhu. Ni nge vuli swa ku xikola ntsena ti nge tshama hi kalkulara hi hamba tikonte hi acertara maequations hi khuluma tindzimi ntsena ku ni area dzin'wanyani bya saber fazer nta area lelo u ni explora rekwala ka education visual ni ofisi hikuva education visual a fambelana ni ku dizenyara ntao hi explorara a art na base do desenho ntao a n'wana o aluno hi lana a dizenyaraka principalmente por exemplo ka maklasi ya ku sungula a quarta quinta ni sexta ni setima ntao hi tirha ngopfungopfu ni ku dizenyara a mão livre depois hi sungula ku tirhisa marégua ntao hi nghena ka maperspectiva loko se hi nghena ka ensino secundário ntao loko hi sungula u yitava classe a matera ku sungula makhuluma hi art mas a art leyi munhu u ta swi kota ku le hamba loko se a vuya na le endla antswa porque loko yo la ku masusa madisciplina lamabizi ntao swi nga hi kumekarhateka mundzuku hi nga kumeka na hi nga na va-artista a va artesanato lava va hambaka swikhelekedano lava dizinyaraka fikaremise artista xiplas xa Mosambiki ntao hi fanele ku hi sungula ehansi hi explorara parti leyi porque va kona valuni va ku a matera man'wanyani ya ku funda por exemplo a Portuguese matematika a nga swi twisisi a swi ngheni kambe loko u fika ka parti leyi hi la tinyiki a nga vontad hi ntamu a endla swilo a vontad ntao e uma das formas ya ku hi ta explorara parti leyin'wanyana porque hi nga tshuka hi teka nkama hi lwa ni matematika hi lwa ni ABCD a nga ngheni mas loko hi fika la ka saber fazer a n'wana lowu a swi kota ku hamba ntao ma ni lisima ngopfu swinene a ku masungula hi hala ndzhaku leswi swi vonekaka ngopfungopfu eki aswezi por exemplo a teacher lwa daraka Portuguese matematika ka makilasi ya ku sungula yena a fanelaka ku a tlhela a dara education visual no ofisi loko a fika hala kuma swoko u nyikela mapapela ntsena tshika vana pra va tivonela ya voxe ni nga vula swaku i tlhelo leli a swi sasekanga fanele ku ve ni teacher loyi a tshamaka a nga preparado para a endla a parti leli para conseguir mesmo explorar bem a área ali no saca ali nele cima hikuva loko hi lava swi vona às vezes uma das coisas que alavanca o nosso país é a parte da arte então swa laveka swa ku tirhiwa ngopfungopfu swinene ka parte leyi ya education visual ni ofisi
0: loko mi li a masala kumbe swilawini mi tsungula swa ku han'wana lweyi nge a hi ntamu ka tlhelo leri la ku dizinyara leswi la ku tsala leyi ma swi kota ku va mi n'wi landzelela mi n'wi kucetela leswaku a yisa masweni ku va a tlhavukanyisa a tlhelo leri
1: leswi ya swi kota a ni na aluni mun'we wa ku swi kota kahle ku designyara ntawu hambe acompanhamento ntawu sweswi a nga yisini secondary ntawu wa continuara a acompanyariwa saka i nchumu xa ku yena wa swi kota kahle ntawu a vuya na swi kota ntawu leswi ni nga mi kuma ni wani pasado kambe ni continuara na yena mada xikwenze leswi ni nga endla swona ku ni mu yisini tivhara a ku a continuara ku a endla u mada xifama xa ku yena a titwa a nyikiwa lisima hileswaku loko mambe ma trabalho mamba a exposição os trabalhos então a mentir eles chegam a se entender ser exposto ser apresentado aos colegas para uma colega não para estar com uma cotinha mas tem algo para o que ainda são um sumo vão apresentar então isso é uma das boas coisas só que é, fazer a exposição dos trabalhos que eles vai aluno vai entender lá casso porque logo está se circular uma reunião a vai encarregado não logo vai ficar com uma leca ka parede kuma swa ku a mintirho yi kona leyi va a vana va vo va endlaka yona ntawu tambe fika uzaluni a va aluni va fika ra maxincentivado ya ku va continuara va endla leswi vona va swi tivaka ku swi endla
0: i mintirho leyi generalmente a vana va swi endlaka kaya i ntirho munhu lowu vatswela va fanele ku endla ku mforma ya ku dara continuidad swi sunguliwa xikolweni kambe n'wana a dara continuidad kaya va nga endlisa ku yini
1: bo eleswi ni nga sungula ni vula leswaku a ku funda a va encarregado o vatswele va fanele ku hamba acompanhamento ka vana ntawu loko a ntswele a hamba acompanhamento la n'wana fika fasi leswi a swi fundaka xikolweni a fika kaya pratikara hikuva loko a hamba acompanhamento for example leswi nga swi vulisa swona a ofício a abrangerá mesmo a área lá com sueca, com a área lá machamba, com a agropecuária, com a área lá costura, com a área no Guayane lá construções. Então, lo, por exemplo, lá com a sueca, se um lá no Guayane com a sueca escolher, vamos comer mais ingredientes, vamos comer mais receita. Então, a fazer logo logo ficar cá, a continuar a enja. Então, antswele va fanele ku a teka n'wana a va na yena ku zinya a mi komba swaku va endlisa ku yini va swekisa ku yini leswi ni leswi leswi para a ta kuma ku a ya mahlweni a endla ntirho luwa saka loko hi huma ka set maclassi hi fika ka witava a ka ha na ofisi ntawu a leswi a nga swi funda loko a nga continuari kaya ntawu swi to va a fundile swa hava ntawu a fanele ku a continuara kaya ni vatswele ntawu vatswele va tshuka siku njhe va mi nyika wea namuntlha hi wena u ta endlaka leswi saka u fundile xikolweni ntawu loko a mamba acompanhamento ntawu a ta swi endla ka vajanile swaku a ni vuli swaku ntswele ti nga tshika a kuzinya hinkwalo para a n'wana a nga tshuka se ku endla ka swin'wanyana ntawu tingi ntswela a ri kusuhani na makompanyara va leswaku a endlisa ku yini leswi a endlisa ku yini swiya me muka agropekwara ni nga vula swaku leswi hi nga lomisidada hi vezis para ita kuma yana ma mashamba ku tirha ka wona ita fika difícil ta ma swa laveka swa ku uma pikena horta en casa tira para poder a n'wana a aplicar leswi a nga swi funda xikolweni
0: ni ku tshemba swa ku hi ku endla swo leswo ku hi nga tshika mundzuku ka siku hi ni a mudyondzi kumbe munhu lweja a nga ni ntirho lowu a wu endlaka a tipfunaka na swi sukela kola
1: loko por exemplo, n'wana a ti nyiketela ni ta khuluma ku tsongonyana hi kala ra dza kwarti ku xitura ntawu leswi i ofisi ntawu a sala hi mfundhisa muchumu a bazi ntawu n'wana loko a ti nyiketela ngopfu ka le ka kwarti ku xitura ntawu loko a vatswele va mamba acompanhamento va ta swi vona swaku hi lini a nivhela yena xi xigava xa yena ka kwarti ku xitura ntawu hi lani va nga ka acompanhamento va ta mamba ka lowo loko a fika witava kumu a nga tele vana lowu na discipline bya ofisi ntawu support vakama se va mipeta ka xikolo xa kwa ri kuxitura para fazer a continuidade ka leswi a nga va ya swi endla ntawu mesmo na a ri a ka ku sweka ntawu a nga ra dza kulinari ntawu loko vatswele va le a tiyindlu ntawu va nga swi vona swa ku n'wana lweyi a bonka leswi ntawu yena na yena loko a ti nyiketela nga khuluma ni vatswele swa ku ntawu para vatswele pelomeni va mi nyika acompanhamento o va gama mipeta xikolweni xa kulinari ntawu laha leswi a ka gama ti pfulela nchumu xa ka yena swa ku a ti nyika bindzu ya swona majina swi sukela laha na xikolweni
0: se marito ya ku gama u nga ma hlayaka mayelana ni mintirho ya ku fana ni leyi van'wani vana ka nswaka ku tirha kahle ku va gabineti va ku vuyisela makafe va vona ingi lava va tirhaka hi maxamba va switensionista va engineer agronom a mintirho ya vona ngi yo dzelekanyana hi marito munhu nga masiyaka mayelana ni mimpimiso leyi
1: ku sungula ni nga vula swa ku a ku tirha kahle a swi fambelani ni ku u li xikritori u li amagabineti a ku tirha kahle i ku endla leswi wena u swi lavaka hi mbilu lano u ta tirha na wena vhondad hinkwalo leswi i ku tirha kahle a ka area for example dza agronomia ni nga vula swa ku ni tshumisa lisima ngopfu swinene ka u teacher mintirho hinkwayo dashed ke munhu a endlaka swilo hi ku swi lava hikuva loko hi vona nchumu xa ku munhu for example hi vona a mintirho hi la ku fananisa mintirho a ntirho lowu munhu a endlaka hi ku sindzisiwa a nga wu endla vhondadi na mina no va xikritori loko a nga ri leswi ni swi swi lavaka ku swi endla ni nga va ni endla ntirho maxina a nga le hi mbilu na nga la vhondadi ntawu o loko se vana ntirho lo munhu a endlaka hi ku swi lava hembilo vana swa ku ntirho famba kahle nda amtiro yo famba kahle o munhu a titwala u tirha kahle loko a kuma ntirho lo u yena a wola vaku endla hembilo leswi swona nga ku tirha kahle
0: inkomo swinene tatana David Moyani loko hlengelini mitirho ya Radio Mozambique u hitlulatela vutlhari mayelana ni tlisima la ku va antsongwana a dyondzisiwa na kona ku tiva mintirho ya mavoko a ku va a tipfuna mundzuku ka siku. Tanihi xihena a hi nge pfali nongonoko lowu na hi nga n'wi siyelanga ntsatsiyo. Tatana, mamana, mudyondzisi, hlohlotela ntsongwana ku va a tiva ku endla xo karhi lexi a nga tipfunaka hi xona mundzuku ka siku hikuva hambiloko a nga dyondza a va a fika ni mauniversidad kambe loko a nga tivi ku endla nchumu swoleswo swi nga ka swi nga mu yisi kule hikuva ka nkarhi wa sweswi hi xiyimo xa tiko ku hlohloteliwa ngopfu ku va vanhu va tiva ku endla mintirho ya mavoko a ku va va titirhela ha byavu ni ku va va pfula tikomponi a ku hluvukiseni ka vutomi la vona na hambi ni ku hluvukisa tiko.

nongoloko wa hina u gama kola loko lwantamu a hi hlayisa hi ta tlhela hi va swin'we ka nongonoko u taka. Yamukelani ku salisaka Veronica Sidumu lwa mikombiseke nongonoko lowu na Elvis Magaya ka ukauteli lava mi navelelaka vuyingiseti byinene ka minongonoko ya taka ya Emissor Provincial de Maputo wa Radio Msambiki. Ku dyondza hi swinene. Salani kahle. Dijonzo ni vumundzuku. Jonza, uvekisa vumundzuku byako.

0: Majungula i misoro provincial de Maputo kushaya domingos makalani. Maka yavo yivijwa tihumu ashifunza ngulu Maputo ya mahlweni kuva ishanisa avafui kashifunza shwako ambana ambana kama siku avugamu kuva nikikuva kuyiviwa ankhano makumu wa tihumu ashifunza inisha matutwini avafui vashungeta kuva kama kali kukumeka avana vatikudza Afrika dusuli lava vatiningenisaga kama kaya yavo yivishikangwi ni vana vatikudza Mosambiki majungule nkwawu na Veronica Sidumu.
1: Maphoyisa atiko ashifunza nkulu Maputo makari matira akuva mahilisa mhaka ya ku yiviwa ka tihomu axifundza nkulu Maputo. I ntirho wu landziwaka hikwalaka ka masiku lawo gamu ku vonekaka ku tlakuka ka timhaka ta vuyivi bya swifuyo leswi. Tanihi xikombiso, fambeni ka lembe leli le matutwini ku luziwe ku tlula 50 wa tihomu hikwalaka ka vuyivi. Kasi le magudi musumuluku lowu nakona ku yiviwe nhlayo yo kala yi nga vuliwanga lana ku khomiweke vanhu vanharhu hi maphoyisa tanihi ku vula ka munyiki wa mahungu ya maphoyisa axifundzankulu Maputo. Carmina Leite a hlamuxele leswaku ka nkarhi wa sweswi mintamu ya maphoyisa yi karhi yi tshimamisa vuvoneleli ngopfungopfu axifundzeni xa Matutwini, Magudi, kana Mahaxa, ka Nwamba anga leswi swi xanisekaka ngopfu hikwalaho ka matshamela lawa.
0: Mufundhisi Marcus Makamu wa kereke bya Presbyteriana de Mosambiki a hamba nkatsakanyi wunene wa mafambela ya xiyenge xa vubidri xa mabulu ya vumbanu a nga Diálogo Nacional Inclusivo. Tani u tlhamuxela ka Marcus Makamu a maencelo lawa ma rhengelisiwiki ka ku va ku kombisiwa mukhwepa lowu ku kumekaka mavonelo ya vana va tiko na mabekiwiki ka xiyenge xa ku sungula xa mabulu ya vumbanu hi lowa maencike leswaku vana va tiko va mahlweni ku va va hlengela hi mavonelo ya vumu.
2: Mabulo lawa ma endle leswaku mitlhangano hinkwayo ya mabindzu, ya varimi, ya vatirhi, ya vadyondzi ma kumana ku hlanganisa matimu ya vona ku komba leswaku hi ya kwihi, hi lava ku ya fika kwihi, hi fambisa ku yini. A vi ntirho wa nkoka swinene, hambi lava mitlhangano ya mapartido va swi kote ku veka mavonelo ya vona, hambi xitshungu xi swi kote ku veka mavonelo. Hi kumeka na hi vulavula ririmi rin'we, hakuva hi kuma leswi lulameke leswi nga lulamela hinkwerhu vayaki tiko, ni ku va hi kuma tindlela ta mahanyelo mantlha, hi hanya hi vun'we ni rirhandzu ni ku va hi xiximana ni ku va hi kuma ndlela ya ku va ifikisa lomu hinkwerhu lavaka ku ya kona.
0: I marito ya Marcus Makamu, mufundhisi wa kereke bya Presbyteriana de Mosambiki, loyi ku hamba nkatsakanyi wunene wa mafambela ya mabulo ya vumbanu ka xiyenge xa vubidri. A rika ka xifundzeni xa Marakweni xifundzankulu Maputo, van'wa mabindzu hi lava ka mahlweni ku va va landzwa mintirho ya ku va va lulamisela a 61 edition bya Feira International de Maputo byi sungulaka hi musumbuluku lweyi a takaka mbangulo wa tiko. Majungulo hinkwawo na Alberto Paulo.
3: Mintirho ya mahlweni ya ku lulamisela ka Feira International Maputo Paulo se yi tinga ku pfuna tinyingi na matiko nakona xifundzankulu swi swi leswaku lani ku lulamisa mafakela hinkwawo. Akuvele ni fase endle ka ndzeni ka masimela yo tenga yin'we ka tikuponi leyi hi radio Mosambiki a nga karhi a kumekalana lulamisa masimela hinkwawo leswaku a kombisa mintirho yakwe nakona a endla mintirho ya vupalusi bya hinkwaswo swi nga ta humelela ka ndzeni ka Feira International de Maputo Fasing. Fasing ya sungulaka hi musumbuluko siku ra 31 a ya gama hi siku ra sei xika hweti leyitaka ya Setembro.
0: Mundzuku nkama wa masetora bya ntlawa wa xifundzankulu Maputo lowu taka kombisa xifundzankulu lexi ka majogo sportivo xiscolares masungulaka hi Mugqivela a xifundzankulu hi Nyambani hi lowu taka tlhava a liendzu. Majungulo hinkwawo na Rigoberto Xisanu.
4: Delegação ra xifundzankulu Maputo li ta humbiwa hi 165 va vanhu ku patsa vatsongwa bya nga hlaya va atleta va ka numero ya 127 va voho. Van'wanyana va tekniki va nga ta kumeka ka dilisao leri. A namuntlha ku hambiwa a ceremonia ra dispedida aka gabinete ra governador wa xifundzankulu Maputo. A ceremonia leri ri rhangeriwe hi directora do gabinete wa governador wa xifundzankulu Maputo Katia Kome yena a nga rhangela a ntirho lowu.
0: Lawa ave madzungula hi misoro provincial de Maputo mambeni ka mahora malandzaka.

0: bola no mbelo wa vaklashi mati loyi a khaliteke xikarhi ka kampo a khalita mbelo wa ku sungula a khalita mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a yimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma nsila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa misima swinene u nga mi phuziseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makambe manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: mavoko ma ni swiyenco nongonoko wa emisoro provincial de maputo wa radio mozambique ri pelile

0: Fazendo uma iniciativa, emissor provincial de Maputo, o Rádio Moçambique, em Loça, Xenguexa, um ano no Gnoco, lá na Ria Mkelacava, na Batícula, vá, segundo de um ano, vá, terzissa cama, vó coiavo, nem me exequeto, vá, vai encher, xanchumo, que te puna, namico vá, vá, xonguisa, votome, já, vá, na Batico, já Moçambique, e coloca lipsi, vá, se tira cama, vó coiaco. Cutando na monta, ah, hinga cá, hinga tutumi, e não uma na um artículo aí exanta que vai morrer ela nico vai himulosa oyo oyo avito mimani que vai loco outra aí né enga pazama gutani esse não sei que vai chuli sales junto te maletica lá camas quando lá
1: kunena a tolo aí o chuli sai tem seiva com bem mais
0: isso gutani não precisa de amale
1: se amale avito me nem joga lá mais luz ele que acho que um rancolo uma puto e estrongo um racuê me traliu e candango a ufana nimiti um quaio e avana vamsambique um anava vadrimi ni ticha wakaleka ukolo ni kuleke ufamba kamikama ni trumbuleke sencho sama voko lesi nise zandweke ikutala kasone ni tshokoveteleke mintirho ya mavoko swa nga mitlangu ya ntumbuluku ku vatla vupendi ni ku hlekisela vanhu na vadyondzisiwa na hambe hi ku tivatisenga kalma
0: kutani hi navela ku va hi kanela ha mugqivela swa nga mupendi ntirho lowu wa ku penda mi ta va mi wu sungule byini nakone mi ta va mi sungulisi kwini
1: Ani vulavula ni ku ntswaliwe ka muti wo fana ni vanhu hinkwavo wa ntlhanu wa vamakwavo va zambu bya xinuna na ni vandze ku na na hamba tirhisa ra classi hi 1993 ka ve ni ntshwantshwa yi nga hambiwa xikola lexi a ndleka xone a mukhudlwana wa nga a va kumeke na le kona ka ntshwantshwa leyi a kumekeke na humelela a kumeke ka xipimo xa vubisi hi lani ni nga sungula kona ku navela mhaka leya vupendi na ni hamba ni kopela mafoto nkama lwana hini ni nkwama ku na varambo na vakomando na ni rhandza ku designyara ni kopela lexiyani swi buya kambe ntshimantshima ni teta famba ni mhaka ya vupendi kusukela 2008 ya ni teka hi xihlela futhi hikusa ka lowa nkama no wu swi yenca ni swi yencela vutsongwanini kambe za ku tlhasela ni nga ku ni fanele ku swi teka ni swi teka umuntirho hi laha ni nga sungula ku penda a vupendi bya nga le ku penda a siku ni siku bya vahanyi va Mosambiki vatsevi vadzimi vadyondzisi vabamele va makhala valwi va tinyimpi va ku lwela ku zula hi swin'wana ni swin'wana leswi hi hanyaka ka swone atikweni kalma
0: kutani loko mi penda i ntsini hi ntshima leswi mi kombisaka swone ka matela lawo mi pendaka wone
1: a ka matela lawa ni pendaka wone ni rhandza ku ni kombisa leswi hanyaka swona swilo loko ni huma ndleleni ni vona nchumu lexi xi ni vavisaka kumbe xi ni tlhavisaka a ku komba a vuhlengelo bya nga ka ku ya ka tiko na swi kota ku swi beka ka tela na a le ku banyiwa nhla swa ku a baxa vuyivi a baxa ku pfinya ka vatsongwana a baxa vuhereki ka swin'wana ni swin'wana vatirheli va mfumo kumbe hi lomu tindleleni lava hi va kumaka ku va va hi encela vuhereki hi ta kuma xa ku kahle
0: mugqivela hi pfumelani ku va hi mi pfuka ku va munhu a hlayiwa mupendi hi loko a na matshamele munhu
1: a matshamela ku ni leswaku a vuhanyi tiko va ni va zandza swa ku a mupendi a fanele ku va ni misisi a mupendi a fanele ku dyaha masigare a mupendi kuni leswi tiko byi hi nyikaka hi maendlelo ya kona. Maloko lavisa malangatana ni misisi ya normal lava nga na vambenyana. Mini ni misisi ni malefu ni rhandza ku fambe a ku fambisa ntumbuluko. Ni hanya ha u xinto bya ka kwana kambe a ni dry a ni nwi. A munhu i mpindi loko yena a tihlaya ndzika kuva handleni ka ku vambenyana va muhlayeli a ku mini ni mpindi a rhandza ntirho wa ku penda mayelano ni lweyi a rhandzaka ntirho wo teacher wo professor wena u nga mutlhamuxeli mutlhamuxeli wa marito halani xitichini leswaku wa wu rhandza a ku na matshamela lawa hi nga ka wona leswaku ampende a kulukile a li malile a bya hi mbangi ku lava ngeti va byaku va va ta kota ku kuma a nhloko yi pfuleka ku ntirho wa wupende kambe mini na yala swoleswo a ni dry masiku ya ri makulu ni lamatsongo kambe siku ni siku laha nhlokweni lani ka huma a mianakanyo ka matihlo laha ma vona ni nchumu yin'wana ni yin'wana leyi yi kawukaka tiko yi kawukaka mahanyelo ka tiko a swa ku ni nga yengesela swin'we swa ku swi kombisaka ku hindza pena eke a vapendi va ni mahanyelo lava ku mine ni hanya leswi ni rhandzaka swona a ni hanyi leswi van'wani va dyaka ku va ni hanya swona
0: hiswona iraka loko hi ngo kombela leswi swidumu a navela ku va a sungula ku va a penda ku fana na mazuzi nambe ku va a mutlula i swini leswi a fanelaka ku va a va na swone ku va a sungula ntirho lowu
1: a swa ku sungula makwerhu swidumu ni ta ka hlaya ntlhaku ka hinkwaswo ni hlaya a swigotlo swa ku tirha swona
0: u nga hi hlamusela leswaku i ntsini swigotso leswo hi ta gama hi tlhasalaka
1: swigotso leswo ni vula hi tipinsele swa ku penda swona ni vula hi tipanu ni vulavula hi mapulango ku va hi ta hamba xikwadriga xi hetaka kimba kone panu ni vulavula hi ti-laps ni vulavula hi maburasha ni vulavula hi swa ku khigetela ka swona ni mbangu lowu tengeke u faneleke ku tirha kona swigotlo leswi julekaka a ku va u sungula ku penda a ku va u endla a ntirho wa wupendi
0: kutani loko kutani u bekisile hinkwaswo leswo u li na swona hinkwaswo leswo u fanele ku va u yenca yini u fanele ku va u vona yini a ku va u sungula ku va u landza ntirho ni bekisile swigotlo hinkwaswo leswo
1: yi no tlhelela nthaku a ku bekisa ka swigotlo leswo u fanele ku va nini u fanele ku va ni a li rhandzu ni ntirho wa ka kwako ni ku va u rhandza ku khetha swa kona a vupendi bya ka kwanga a ta va lebya ku no tshama ni tsala maliso ya vanhu a ta va lebyi ni taka rhandza ku penda a pfumbapfumba hi vulavula hi abstrato obras abstratas swa ku u ya tlhasu lavisa masiku mabirhi mazazu nambi weti u kuma swa ku byi ku nyika a nkwayitelo ya ku hambanahambana kumbe u ta rhandza ku endla leswaku ni humi ndleleni swo swi nga le ka nkama wa tinyimpi hi ku lwela a nkhululeko u ku namuhla ni voni pholisi byiyana byi dya xithungu namuhla ni voni xithungu xi ya na xiba pholisi wa swi kota ku swi teka leswo u swi penda ka tela u swi beka ku ve ni ku chaka mapanele wa swi kota ku swi penda swiyani swa ku lava taka tswaliwa ku malembe ma mundzuku mundlwana na hambi hi mpambaza va ta swi kuma na swilo kone xikarhi ka matela lawana swa ku hi lembe bya ku karhi ka n'hweti ya ku karhi ka ve ni leswi kambe na swi bekiwile ka tela kumbe swi nga bekiwa ka murali swi va swi endla ku hi ku tswaliwa swa nga swi thokozela
0: kutani mi pfulekile mi gqivela leswaku vutivi lebyi mi nga na byona bya ku penda mikota ku va mi byi tluleta van'wana lava va nga ni amoya kumbe ku navela ku va va dyondza ntirho lowu, mi pfulekile ku va mi va dyondzisa nakona mi swi yincisa kwini?
1: I swa nkoka, swa nkoka Siduma, ku ri pfulekile, pfulekile swi hlela futhi hikusa malembe ya tolo na swi navelile ku ya aswikolweni swa ku dyondza a timhaka ta ku tirha hi vupendi ni swimbe mun'wana swigava, kambe hikwalaho ka ku ni hlulekile ni tswaliwe ka muti lowa ku a swi nge kona ni kote ku swi dyondza ndleleni. Kan'we namuhla kusukela ni tirha na ni le mudluvela mazulu pfulekile leswaku ni pfuna van'wanyana va makwerhu, ni pfuna vatsongwana lava nga ni ntanga namuhla liya ni li nayo lembe lebyiya, kambe na va rhandza a minchumu ya ntumbuluku na va rhandza ku hanya a ndzeni ka mahanyelo lawa hi nga na wona kumbe vana va Afrika, vana va Mozambique, vana va tiko lebyi hinkwabyo ni pfulekile mpela.
0: Lava va navelaka ku va va nga kuma a makwadro matela lawa ma pendiwaka ha mazuzi va nga yenca yini, va nga ma kumisa ku yini?
1: Ni partner bya Facebook kambe swoswi va byi kumane ni va hezri ku va ku karhi vakhalabyi va ku karhi va byi nghenile va ni hambela ndzingo tana hali xikarhi ni nyimela masiku lava nga ni yimisa wona swa ku ni ta sungula ku byi tirhisa, kambe ku ni nhlayo ya ka kwanga ya ku va nga fona hi yona hi vulavula ni va komba leswi ni nga na swone a ku va loko swi va chavisa hi ta kombisana hi tlhasa a mageme ta munhu.
0: Mi nga yi beka moyeni?
1: Yi le 84 yi ku 67 yi ku 13 yi ku 803.
0: Mazitu ya ugamula wa mi navelaka ku va mi hisiyela mugqivela mazuzi mupendi ka nongonoko Arti Giletras a nga vali wani?
1: A ndzi ku hlaya leswi ku hinkwavo lava ni twaka va hi twaka ka mabula wa hi nga ka wona. A mhaka ya vupendi a yinciwi hi timolweni, mhaka ya vupendi a yinciwi hi ku va u ni misisi, a mhaka ya vupendi a yinciwi hi ku va u li mudrayi wa swidzahadzahana kumbe ku titlhava, a mhaka ya vupendi yi sulukela mbilwini. A mhaka ya vupendi swa fana ni ku tswala buku, mi nga tsimbeni vana, mi nga chaveni ntanga swa ku ho leswi mini ni nga ka spend hours ni nga ha swi kota ku landzelela wa vupendi wa swi kota u nga hi buyisela xiyitana xa ka kwaku lexi u nga hanya swona kusukela vutlongwanini u ta ta tlhasa ka spend hours hi ku penda. Na mitswatliya a mhaka ya ku pendi kumbe mhaka ya hari hi wona yi dumbisaka a vumundzuku bya tiko leri a hi tirheni hi nyeketani vana buyani na n'wina va papayi hi ta ta tirhisana ku mhaka leyi khanimamba
0: khanimamba swinene mugqivela mazuzi mupendi n'wana wa tiko loyi siku byin'wana ni byin'wana a tirhisaka mavoko yakwe ni miehleketo yakwe ku va a yenca xa nchumu ku tipfuna vuton'wini byakwe ni ku va a nyoxisa matihlo ya hinkwavo lava va tshindzekelaka ku ya vona a mintirho yakwe va vi na n'wine Faustino Sidumu na José Amoni kudai kuyengeta
2: mavoko manisiyencho
3: nongoloko wa Radio Msambiki lowu nyikaka mukhandlu vana va tiko ku va va kombisa leswi va swi endlaka hi mavoko yavo ku va va tipfuna
2: mavoko manisiyencho.

nakunene ndame hlahluva tinhlolo. Tekani chelene va mama nakunene ndame hlahluva tinhlolo. Tekani chelene va mama nakunene ndame hlahluva.

Hi twile e fane mfumo a nga ha ri kona hi malembe a hundzile emisaveni kambe a humese vunanga lebyi hambi hi namuntlha bya ha hi tsakisaka bya hi hungatisaka mavhiki lama taka kumbe vhiki leri taka ku ni nkhuvo wukulu swinene a ri katla marhakweni lani Misuru Provincial de Maputo a ni ndhawu ya kahle leyi mi nga swi kotaka ku yi endzela mi ya vona xitichi xa n'wina xa vuhaxi xitichi xa n'wina xa hina lexi xa ha riki kona xitichi xa manguva ngopfu swinene namuntlha ku ni maradiyo man'wana lawa na wu ma haxaka loko mi yingisa mi ta kuma leswaku tinsimu ta radio Mozambique hi tona ti bombaka futhi ta ha na ntikelo ngopfu swinene ka maradiyo lawa hayi xihundla leswi a swi tiva hina ngiso no ti dzunisa ni ti kurisa so kambe ni lava hlayiswaka ka kunene a vunanga lebyi nga bindzuliwa hi radio Mozambique vachayi va nga ta va ta khandlisa radio Mozambique namuntlha loko byi chayiwa bya ha na ntikelo wa byona kutani Misuru Provincial de Maputo a ta va kona halaya xikulupa publicidad hi timhaka ta ku ifasini marhakweni ri katla doge milivintsage kambe a hi nawu leswaku mi ta mi ta ta vona swaku hi radio ra ku hi leri ra ha ri ro ra ha tiyile ra ha tshamile ra ha na minenge ya rona ahansi va tswanye kahle kutani ya mi navelela leswaku na n'we mi ta ni swa mabindzubindzu ya n'wina lawa mi nga na wona mi ta hlaya swaku hi leswi ni leswi swa tiva swaku mi ta humesa something ku tlula ku huma nchumu laha hi ta pfunasa hi ti pfunisana swona hambi hi swi swipapilana swa ku rungula hi swona ma tiva leswaku a timhaka ta ku rungulana munhu lowu nga mi tivika wu mu runguli kambe loko ze u rungula munhu leswaku wa n'wi rhandza na yembe yangwana yi ta tsundzuka leswaku eyi kasi muiza lowu ha ri kolweyi eyi swi fambisa swo hina vayingiseti vanyingi lava van'wanyana va hi balekabalekile u ta vona va cinacina ka tin'wani ti ka swin'wana switichi swa vuhaxi va vona va cinacina kambe va ri va hina futhi na va swi tiva swa ku va hina

0: Twile nhlengelo wa vayimbeleli vo hambanahambana va ku huma ka tindhawu to hambanahambana ta Musambiki lani ku nga na va Hortense Yulanga ni van'wani ni van'wani hi nge swi koti ku va xaxameta hi nga swi kota kambe hi nga ta va xaxameta hinkwavo loko va ku khani mambu na va khensa mahungu hikwalaho ka rito ra Domingo Ximakalana loko a rhambe vatirhikulori va ta va ta hi phamela hi mahungu kutani ntlawa lowu na wona wu ta wu ta khensa mahungu lawa i nkama wa nongonoko wa ta mafambela manene switaratwini
1: tiva ta mafambela switaratwini
2: vhikela vutomi byaku i bya vayaki tiko
3: hoyo hoyo ka nongonoko un'wanyana wa mafambela manene switaratwini Vhiki li hundzeke, hi sungule mabulu na Izeno Vele, murhangeli wa xiyenge xa ku dyondzisa xitshungu mayelano ni mafambelo manene switaratwini hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo, lweyi a yeke mahlweni hi ku dyondzisa ni ku tsatsiya mayelano ni matirhiselo manene ya switarato, kongometweni wa ku vhikela timhangu. Ku tata marito hi nga luza ntsutsu wa leswi a ta ku na swona murhambiwa wa hina. Hi mu nyika nkarhi.
4: Mina Izeno Vele. Ni chef wa section de instruction au Jonesy College funza kulo ka Matswana
5: itlo lava fambisi kumbe lava fambe mnenge ti jonzo leti mi ti jonzisaka switratweni va ti amukela hi ndlela mo
4: va ti amukela na vatsakile ikhanela futhi istrada circular kuni ndawu yingwe leyo ya ku avatsongwana vanyenge va tsemakanya xitrato va xikolweni ene ibeka le kule amakina wa kontrolala a velocidad ava hanye ti kuva zona leliyana vakumeka va khensa swinene ni leswi endlaka swona porque khaleni ka kone na maphoyisa na manga kumeki akuntingo total maji kankari lowu inga sunguna hi wona ati swoswi hi hamba ku ntirho lowu vakumeka va utsakela swinene ntirho lowu endlaka porque hi vhitara tinghozi ta ku hambanahambana a lomu switarateni ni vo vachayeli va mimovha se va swi tiva na hambi hi nga li kona swa ku ndhawu yo kasi nompode hi tsutsumisa mimovha porque ku ni vatsongwana va ku pode va tsemakanya xitrato ka nkarhi wolowana
5: mi vulavula lana u kumbe mi vulavuleli hi mapasadera i swini mapasadera
4: Mwana ni mwana leo ya fambaka lomu switaratwini na tshemba kangu swa ku lomu kungane makruzamento kuni ndhawu leyi nga pendiwa hi mavala ya ku basa alaya hi kule anawu u nga veka kone swa ku hi lani a lweyi a fambaka hi minenge a fanelaka a ku tsemakanya hi kona a tindhawu letiya ti kumeka hambi lomu kungani a swibedhlele kungani swibedhlele lano va fanelaka hi nga khanela hi yoxita provincial lani nakona ku ni ndhawu leyi yi vitanaka swa ku va fanela ku tsemakanya hi ndlela leyinene mahlantsweni hinkwako lomu se hambi doropeni hi nge khanele hi matola so doropeni nakona tindhawu tinyingi ti ni mapasadera swi laveka loko hi ya pfuxela doropa byo bya xifundzankulu ka Maputsu loko hi vona tindhawu ta ku fanele ti ya hini na hi famba hi minenge ku laveka hi ti tirhisa nompodi hi tsemakanya xitrato amakazi ka mimovha porque hi nga tshuka hi nga dliwa hi peridera ra zan
5: hi tini tindlela ta matirhisela manene ya pasadera ku va u tsemakanya xitrato
4: loko a munhu a li nkarhi a lava ku tsemakanya xitrato ku laveka nyima lani ka paseyo kumbe berma berma hi hlaya swaku hi lani a xitrato xi gamaka kona lani xi sungunaka ka misava lani xitarato xi gamelaka kona hi nyima kolani ka paseyo berma hi lavita ku sunguneni a tlhelo bya xinene hi lavita tlhelo bya ximatsi hi phinda futhi hi lavita tlhelo bya xinene tlhelo bya ximatsi loko hi kota hi swi persebera swa ku a movha wu li kule hi tsemakanya xitrato hi ndlela leyinene ni mafambelo wolawo futhi ku jeka hi famba hi tlhelo bya xinene ha swi tiva swa ku mimovha alani Musambiki hi famba hi tlhelo bya ximatsi hi netenge hi famba hi tlhelo bya xinene mara hi kota ku kontrola movha leyi yi buyaka yi hlanganaka na yona. Se movha lowu loko chuka u ve ni maproblema ya ku fambelana ni matravanche hi ta kota ku hi tsutsuma. Loko movha lowu u diba hi ta kota hi tsutsuma. Ene tenga va swi persevera vanhu. Sempre ku famba hi tlhelo bya xinene u nga ta nyimela movha wu buzinara. Porque sempre u ta swi persevera swaku movha lowu hey a mafambelo ya kona. Nga ku taka mina gama u chova lomu u ta kota ku timvekela ka vutomilaka kwako.
5: Hi swona. Loko munhu a famba loko a li stratweni loko a li ka paseyo. Hikuva nga li ka paseyo a swi sindzi ku va a famba na chava swi nge a nga hambi ku famba a hombe a nga famba a hombe.
4: A munhu loko a li ka paseyo i direto lomu a fambela a fanele ku fambela kona. Namba famba a hombe nambe a nyima para ku bula ni munhu a ku na problem. A leswi bihaka i ku vanhu va nyima lomu a mimovha yi fambaka kona va bula va dzungulisana ndzava. Se loko va vona mimovha hi kona dya va trapa jararaka dya a mun'wanyana po da friend mun'wanyana po daa ntshaku ya ku gama ku ve ni tinghozi leti. Ya leswi hi dyondzisaka swona i ku loko a dya u famba a va fambe paseyo u loko a dya u bula a va nyimi handle ka paseyo va bula kone. Nampo di le nkarhi wa ku leha futhi ti nga se ri nkarhi wa wutsongo va dzungulisana ndzava va gama va dya mbangu wa wunene wa siguru kumbe ku lomu nga ni mabangu majardin va tshama va bula kona.
5: Hi ni swibuluhana leswaku tsemakanya hi swona switrato swi nga yakiwa ngopfungopfu kolomu xifundza xa ka Matsolo swi yakiwile tindhawu ta ku talatala vanhu vanyingi va swi tshika a swibuluhana leswiya va tsemakanya hi switrato mi va byela hi ni vanhu lava.
4: Hi ni vadyondzisi hi ni ku xuvukiwala kunene porque dzin'wana na dzin'wana siku ya khaluta a dzi peli a dzi khaluti vhiki na hi nga khalutaka tindhawu letiya. Hi vadyondzisa a vanhu lava ene hi famba ka swikola swa kusuhi ni lomu ku nga ni mabuluwa hi khanele Casablanca ni tin'wana tindhawu kwala xifundzakulu ka Matsolo leswaku swa ku a va papayi ni va mamana na va vhovo lavo va nga ni a hi dadi leyikulu leyi ku juleka hi dyondzisa a vatsongwana mayelana ni matirhisele ya mabuluwa lawa. Porque namuntlha loko no tsemakanya ni n'wana wa masinku dejanu nambe a xikolweni muheketa ni ku a buluwa yinini i kule para u nga xweli fambela loko ni nga li kona ta tsemakanya xitrato hilani ka ndhawu leyani ya ku kala a buluwa. Se ya ku gama foni lewa ku n'wana a gajiwile a ta dzivala swa ku hi yena a nga mu dyondzisa a fahla letsi. Se hi ya wu tirhisa a xiyenge lexi para hi kota ku hi khanelisana ni volavo vamamani na vapapayi na vamanu para va kota ku tirhisa a mabuluwa lawa ma bekiwanga para ma xongisa xitrato ma bekeliwi para hini hi tsemakanya xitrato porque hambi lava nga ni mimovha va tsemakanya mabuluwa lawa ku dyeka hi matirhisa hinkwaswo hi evitana ku kolo mugangeni u nga ni mabuluwa lawa hi beka a michumu ya ku xavisa a henhla ka mabuluwa hi beka a michumu ya ku a yi faneleki a ku kumeka lani porque ndhawu liya i ya so i so para hi facilitara swa ku hi tsemakanya xitrato hi ndlela leyinene.
5: Loko ku ni ku a munhu a biwa hi movha ku va le kusuhi ni buluwa ku ni ndhawu leyi a fanele ku tsemakanya hi yona se a gama mufambisi wa movha a ya muba munhu luya wa khatisiwa mufambisi wa movha
4: a ni nandzu na yena luya u tsema luya a nga ni nandzu na yena hi luya wa ku tsemakanya hi minenge ene luya na yena wa ku famba hi movha ya swi tiva kan'we swa ku ka tindhawu to kasi ku ni malimited velocity. A swi leswi swa ku nga ni buluwa a nga kona 40 a nga kona 60 kilometers per hour. A va piritu lava va fambelaka ni ku dyondza ngopfu timhaka ta mayelano ya ma-accident ma ta dyondza mhaka wa ku va swi persevera swa ku lweyi na chayela movha a boya hi wo yi 10 kilometer na yena lweyi na travesera xitrato a fadlarile. Se vanhu lava mbizi lava va ta kumeke na va kumeteriru ya hikwalaho ni lwa ku tsemakanya hi minenge ni loyi wa ku fambisa movha ka ndhawu liyani loko yi le 30 km/h ti nga tisakile loko yi le 60 km/h ni loyi a fambaka hi minenge a nga tshuki a tsemakanya xitrato hi ndhawu leyi ya ku a nawu a wu mu kombelaka a wu mu pfumeleli mara hi kota ku hi vhitela tinghozi ta ku fana leti porke loko hinkwezi hi nga koti hi dyondzeka hi nga gama hi sungula ku xungametana lweyi wa ku famba hi minenge a ni nandzu lweyi na yena u famba hi movha na yena ni nandzu mara hinkwezi hi nga ve ni minandzu ku dyeka ku hi xixima a leswi nawu wu hlayaka swone hi kota ku hi famba a switirato swa ka kwezu na hi nga na tinghozi
3: nyamuntlha swiringene hi amukela ku salisa ka Alberto Langa.
1: Tiva ta mafambela switaratwini.
2: Vhikela vutomi byaku i bya vayakitiko.

0: bola no mbelo wa vaklaximati loyi a kaleteke exikarhi ka kampo, a kaleta mbelo wa ku sungula, a kaleta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe u gamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo, wa sata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tshulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo, n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wa sati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka, makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene, u nga mi phuxiseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena, swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina, hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: Nhlautelo wa madzungula. Nongonoko wa madzungula ya siku dzin'wana na dzin'wana ya xifundzankulu Maputo.
1: Ejibilili muingisiti wa kuzanjaka wa radio Musambiki misoro provincial di Maputo makaya vuhivi jwa tihomu ili ya kamahluni kuva yishanisa avu zangili jwa shifundzankulu Maputo kama siku avugamu kuva niki kuva kuhivi wa ankano makumi wa tihomu ashifundzini sha matutwini mintizo kuva kulula misili wa Feira International di Maputo arkatla shifundzini sha marakweni shifundzankulu Maputo Ile miaka mahlweni Feira International di Maputo asungule musumbuluko lwe ataka nantizwa kupfula kuta zangiliwa himu zangiliwa tiku Daniel Chapo. Wasungula nhlavutela madzungula wa siku dza namuntlha hi 26 agosto wa 2026 nongonokulu ukumeka mavokweni ya mini Domingos Makalani ka vukhangisi bya Alves Magaya hi mina valelaka vuyingiseti lebyinene. Loko hi sungula nhlavutelo wa siku dza namuntlha hi ta kaneleko laka kuva mhaka ya vuyivi bya tihomu a leli yaka mahlweni kuva yi xanisa vuzhangeli bya xifundzankulu Maputo. A vafuyi va tihomu va khala ka masiku ya vugamu ku voneke kuva ku yiviwa a ntlhanu wa makumi wa tihomu axifundzeni xa le matutwini. Alava vafuyaka va lihakanyingi mhaka leya vuyivi bya tihomu hi leyi yi fambisiwaka hi vana va tiko ni vana va tiko bya Afrika do Sul. Madzungula hinkwawo na Veronica Setumu.
2: Maphorisa ya tiko ya xifundzankulu Maputo ma karhi ma tirha a ku va ma helisa mhaka ya ku yiviwa ka tihomu axifundzankulu Maputo. I ntirho wu landziwaka hikwalaka ka masiku lawo gamu ku vonekaka ku tlakuka ka timhaka ta vuyivi bya swifuyo leswi. Tanihi xikombiso, fambeni ka lembe leli le matutwini ku luziwe ku tlula ntlhanu wa makumi wa tihomu hikwalaka vuyivi. Kasi le magudi musumuluku lowu nakona ku yiviwi nhlayo ya wu kala yi nga vuliwanga lana ku khomiweke vanhu vanharhu hi maphoyisa tanihi ku vula ka munyiki wa mahungu ya maphoyisa axifundzankulu Maputo. Carmini ya Leti a hlamuxele leswaku ka nkarhi wa sweswi mintamu ya maphoyisa yi karhi yi tshimamisa vuvoneleli ngopfungopfu axifundzeni xa matutwini, magudi, kana mahaxa, ka n'wamba a nga leswi swi xanisekaka ngopfu hikwalaka matshamela lawa. Nakona ku karhi ku hambiwa tinhlengeletano ni vafuwi enkongometweni ya ku va va ve ni ku vonelela ku va swifuwi swa vona swi nga yiviwi.
3: A polícia tem realizado trabalhos árduos por forma a prevenir e combater roubo de gado bovino na província de Maputo. Tanto que tem efetuado reuniões com os criadores de gado para que os criadores possam prestar maior atenção aos seus pastores, possam prestar maior atenção aos seus gados, não deixar os gados em mãos alheias.
2: E coloca uma tzamela lá, vafui, vavindla-vindleca, que vai tani, que vila cavona, magalei, e tlalele sanza, que mentira ia vona. Vona, vavula lexá, que magalei, yi endliwa hi vana va tiko la Afrika-Dzonga lava hi ntirhisano ni vana va Musambiki va yivaka swifuyo swa vona lana va kombelaka nseketelo wa mfumo a ku va ku helisiwa mhaka leyi.
4: Leswi swi endliwe ku a vana va hina lomu ka tiko leyi la ku na mintirho bya a n'wana a tshamile manje a yi lava mali manje swa kota yi kumisa ku yini a nga swi tivi bya hi leswi swi hambaka u yivi leswi a ni nge hi kunti ka nyingi na va yivi purukambo wo va timbuti va teka.
5: Vito Fernando Junior Mabuyango. Ibilwa na soso so kuri tomuti nga hala hi va kumile lava nga yi va tona va ma tshisa hi tsandza yini a ku hi ti ku pelara yini a ti humu leti va yivelaka ya tsandza loko va khoma poka va va ku muyi vhilwe ma tsandza ka yini a ku mukhoma ti tshama na vona mari nawo bona na vona hala soko na fasa ku mateka munhu hala tratamenti u ta na hala ma jilwa na swona yini ni mfumo hi lava ku hi pfuna mari ndlela ku ri ku pelara yini a ti humu letini ti wa ku tingana kwa.
2: Vafui vanga livangani va xifundza xa matutwini na va komba ku xikuvala hikwalaka vuyivi bya tihomu swi vonekaka a xifundzeni lexiyana.
1: Kani mambo swinene Veronica Sedumo hlini ka mhaka ya vuyivi bya tihomu leyi yaka mahlweni ku va yi xanisa vuzhangeli bya xifundzankulu Maputo na hambi ni vafuyi ka swifundza swa ku hambanahambana swa xifundzankulu Maputo. Mufundisi Marcus Makamu wa kereke ya Presbyteriana di Mozambique amba ngatsakanyo unene wa mafambela a xiyenge xa vubidzi xa mabulu ya vumbanu anga diálogo nacional inclusivo a xiyenge xa vubidzi xa mabulu ya vumbanu anga diálogo nacional inclusivo ile xa fa xikongoma akuva anklawa lo zangela ka mabulu lawa xifundza nkulu maputo nambi nika mimbangu mimbeni ya tiku ukombisa amukhwepa loku hone kukumeka ka mavonela ya vana va tiku lawa makombisiweke ka xiyenge Shaku Sungula, Marcus Makamu, Ali, Angalali, Jangilwiki, Akuvaku, Kumbisiwa, Mukapalo, Hilei, Yi Bikiki, Amatamela Kuva, Vanavatiku, Ali Lavavaka, Makunikuva, Vabeka, Ama Vonelaya, Vunikuva, Kubasis Wangupu, Amukapalo, Kangongometa Kuva, Kubekiswa Manyala Manene, Yavanavatiku, and Shakukatim Film Filit of Nikiki, and Kalsaula Manua, Dujmili Fintiquatru.
6: Ah, well, I will sell Lumakona, Etiquin. Nga kukula, nga kati makata tiko. Nga kungingena shitsungu yungkwashu. Shati ntanga yungkwatu, wani yungkwaku. Kami nga linga kumiwa ya lisima shinene. Kwa ishanga nisa, mapimu, ya vanu wa tiko. Kami nga kari wakusaseka, luwi, susumetele kile shwa kuikota kuwa. Isola shola ta maanyila, ina maanyila ya tiko. Nukuwa hikuma kufuni siwa. Nga kati filave kaka kuwa tiko rifamba njela inene. Aku ruleni, aku tengeni. Bano wakotile kufula shuwa shawona, banyika miyana kamiya wona, wakombisa shuwa shawona haka, nakona banyika tinjela tama umela. Ama bulu la wama njile shaku, iwanu kulangu tela lukuncha, yaka shimule shimcha shati kura hina, shimwa nikama ayila mancha, dawa yungkwiru, ima shuwaka, ima shuwaka, ima labaka. Nakona ama bulu la wama njile shaku, mitanga nyungkwayo, ya wama binzu, ya wadini, ya watiri, ya wajunzi, makumana, kuhlanganisa mapimu ya vona kukomba leswaku hi ya kwihi hi lava ku ya fika kwihi hi fambisa ku yini a vi ntirho wa nkoka swinene hambi lava mihlangano ya mapartido va swi kote ku veka mavonelo ya vona hambi xitshungu xi swi kote ku veka mavonelo hi kumeka na hi vulavula ririmi rin'we hakuva hi kuma leswi lulameke leswi nga lulamela hinkwerhu va ya kitiko ni ku va hi kuma tindlela ta mahanyelo mantlha hi hanya hi vun'we ni rirhandzu Nikuwa shishimana. Nikuwa ikumandlela ya kuwa hii fikisa lumu nikuwa ilaba kakwe ya kono.
1: Ima zitu ya mufundisi Marcus Makamu luka amba nkatrakanyu wa mafambela ashenge shavu bidri shamabulu ya vumbanu anga dialgu nasional inklusifu. Arika kashfunze nisha amara kwenye shfunza nkulu maputu amela ya makwene kuwa ilu la msela amimintili imitakamu kela a 60th primera edição za Feira Internacional di Maputu amintizu aminyimi tani ya madzungu la mbuya kana Alberto Paulo.
7: Inafunene mintiri ya makwene ya kula msela ka Feira Internacional Maputu kwa tuu se ili kukuniki nyingi na matiku na kwenye shfunza nkulu kushkule sakalani kwa kula msema sakala inkwawu. Akwereni fasi ainekan kama semela yo tengan yungukati kupunle yi radio Mozambique akakara kumakala na lamsuma semela yu kwa ule so akumbisa mintiru ya kwen nakona ainekan mintiru ya upalu sidra yu kwa susuketa umelela kanzene ka Feira Internacional maku diwa putu fasi na mina sose mnetetena Alberto Kumango mnye mu rangeli wachi yengesha kami ntengo nzene ka radio Mozambique ka uvu ikuli rangela kakupunle insikani insima insungu sisu imelu waka ika radio Mozambique kumengkuma sisa Ifikane ina radio Mozambique hilaha kasu na ina ikumeka niti komponti mwanyane leti takulaha kasu kamama ina radio Mozambique ina azule za kuhitashavisa laha ispasi antena para kushavisa kasu anje sama binzi ya tukomponti onki leti kumeka kula shungetani hile urgambi mahili mapakot publicitario mangani mitengwe kuhambana hambana kasu kunetela tukomponi ita radio Mozambique ita palusha amitiru yao ya jona alizuvasha vista nizonki lezuata kuna shula na wena radio Mozambique kona la kasu seketela tukomponi toki ambu asu yenge shampumu na zona asu seketela kasu shitini wa istungu nishita kata la apasini
8: Nakuda kutema ni mukhandwa kuba ku ni mintuka dukisano kuni ku kungwa ka kumelelano skara ka radio Mozambique ndiko ponti mwana
7: isona ina radio Mozambique ikona la hetabe hi lavetela ku lavula ni vanwani va matindzo kasi ku hi sa ina azvumelelwano
9: Jabu itirisana yuzo ana kama siku la mata.
10: Kama mumareto ya Teta Alberto Simango, administrador comercial, langamu rangi mwasi ngeza kami ntengo, nzeni kama nebu rangi lzukuru jara di Mzambike, doka vula vula, kwa laka vula mika, vula mika kanku kune leim, afai kumeka iku misani mtiri ya yona, nabini kubalusha, afai international maputu kwa sanyo. Kwa sumi ya sumula kaya yu msumbuluku, sigura 30 yu, ayaka maye sigura mnasei, shika wete mjitaka ya September.
1: Tany mambo Alberto Paulo kusukela rikatla sifundzeni shalima rakweni asifundzankulu Maputo loko ihuma ka madzungula ya mahanyela ya sifundzankulu Maputo tany ngena ka lawa mailana kanita mintlango kuti samiyezi himgrivela sifundzankulu inyambani kusungula majogo sportivo jiskolaris sifundzankulu Maputo sinyimela kuva siwina ka swiyenge swa ku hambana hambana swa majogo sportivo jiskolaris hi wavusazulwi anka walu taka kumbisa sifundzankulu Maputo kama jogos esportivos escolares ilo uve ke ulelelana ni vusangeli bya sifundzankulu Maputo akantizulu kukumeki na kulozi Rigoberto Sisano Rigoberto Aupeleni itiva leswaku anhla walu taka kumbisa sifundzankulu Maputo kama jogos esportivos escolares utasuka mundzuku enkamu wa masetoras
11: inkwaso swilungile kuva sifundzankulu Maputo xibatsi lienzo na xikongoma ainyambati lexa delegação ra sifundzankulu Maputo litahumbiwa hi 165 vavanhu ku patsa vatsongwa bya nga hlaya va atleta va ka numero ya 127 vavoho van'wanyana va tekniko ni va kuzeli va nga ta kumeka ka dirisao leri namuntlha ku hambiwa a ceremonia ra despedida aka gabinete ra governador wa xifundzankulu Maputo a ceremonia leri ri rhangeriwe hi diretora du gabinete wa governador wa xifundzankulu Maputo kati ya kome yena ngarangela a ntiro lowu ka karlo ni va papai ta bula na tatana mumwe a vito bani ku
12: Castigo Antonio Mashaba
11: tatana Castigo a mwana wawe a ta kongoma dendzo nawo ya nyambani
12: famba ya nyambani a famba ya representara ku mbatswele swa tsakisa loko hi na vana va kula a hombe na va hlayiseka a hombe va mali swa fundisiwa ku hi va teacher ni vatswele
11: message munhu nga na vana kanga
12: hi kombela ku va hi representara va ri ka dara hinkwaswo swiyiwa leswi va ringanaka va hamba xiforce hinkwaswo swa ku va hi representara pra nano hi ta tsaka ku mprovisa timaputo
13: Julia Jean Ponja xikwembu xa vazangeli va famba hi ku zula inyambani va bela va bela ni swiyiwa leswi swi ta ka va swi va fanelile hikuva loko xikwembu xi zangela va ta swi kuma leswi va ta ka va tisa swone hala
14: Eduardo Adão Mamate ni ni n'wana lani a le ka modalidade wa volleyball ni kensa vela kwa ni likone kambangulo a message ni nga na wone ku va navelela a ku leswi va nga trainera swone ingali ku va swi kombekisa lani ntsena kambe lomu vaka kone lava ka swi kombekisa i va nga chavi ku tlhangana ni mitlawa ni n'wanyana lava ka ku pitira va kota ku va ganya xihiwa va buyisa provinsa di Maputo
15: Marta Salvador Makaring ni munavelela a ku xikumbu xi va tlakuxa leswi va nga tirinara hinkwaswo durante a hweti hinkwayo va ya kombisa a mihandzu va buya ni mihandzu yinene leyi va taka hi yona va ta tlakuxa a provincia di Maputo a xikwembu xi va rhangela
11: kalivambo avo marito ya va papayi va ni vatsongwana va kumekaka ka delegação leri la festival de jogos escolares nga ta kongoma a inyambanga swa swa ku a xifundza ku Maputo xita badienzo mpunzu wa ndzuku mpunzu wa munhu lwi na ikongoma a xifundza lexi xa inyambani na ntsundzusa va yingiseri swa ku a delegação ya xifundza ku Maputo ni recomposto hi 165 va vanhu 127 va atleta vamanyana va khuzeli varangeli ni vatlhayakanyisi ni vakoli va mahungu
1: Karimambu Rigoberto Sisano. Rigoberto Sisano atavea pangalata ankla walo utaka kumbisa sifundzankulu Maputo kama jogo disportivo jiskolaris na hakunene vatasuga inka mwama seto wa raskola a drupeni jali kama tzolo a Radio Mozambique atapalusa mintizu inkwa ili mitakave mi flanziwa a inyambani kama jogo disportivo jiskolaris na hakunene hii navelela lienzo ledzi nene ka inkwa vula vataka kumbisa sifundzankulu Maputo kanti zulugu logo yuma sifundzankulu Maputo ta bamaganso ikongoma atikweni dza Afrika tsuli la ninkla wa Polokwane City wa Manuel Kambala mwana wa tiko dza Mozambique na mukla wa mkela ka ninkla wa Mifordi kampikizano upfala ka kwarta jornada dza pikizano wa Liga Africana de Football Eduardo Figurão kusukela a Johannesburg
16: Intla wa Polokwane City lombela kona nwana wa tikola Mosambiki Manuel Kambala namuntla uya mukela aba Milford eka unka mintlango le mipfalaka jornada la vumune la mpikisano kulu wa bala ishimta tikola Afrika Dzonga. Intlango lo usungula ha 19 horas na 30 minutos le a estado Petro Mokhaba mtangwini wa Polokwane City ashifunza nkulu usha Limpopo komi nkamale intla wa Manuel Kambala mivulavula Polokwane City ukumeka umbango tsa kume ni munhu wa tiponto eka Milford akumeka umbango tsa ntano ni ntano wa tiponto na ponto yimwe nokona na munthla a 19 horas na 30 minutos intla wa Kaizer Chiefs u bela ntangwini wa Richards Bay ashifunza nkulu sha KwaZulu Natal antla wa Kaizer Chiefs komi nkamale ukumeka one ntano wa tiponto na tiponto mbiri eka umbango tsa mbiri kasi Richards Bay akumeka umbango tsa kume na kanaro ni tiponto mbiri ntsena. Eka sentla wa Mamelodi Sundowns na wona ya 19 horas na 30 minutos utaya mukela awa amazulu a estado Loftus a dorobendele de Pretoria mitlale ha mimbire mene ntlano wa tipona timbire ntlawa unwana na unwana. Eka si Golden Arrows atawana ya mukela ntlawa Stellenbosch a estado King Sultan le Durban na kura atawa 19 horas na 30 minutos Golden Arrows ante Pontinaro akumeka umbango tswa ukume na kamwe ka Stellenbosch akumeka umbango tswa mtlano na mune ne mune wa tiponto. Itolo ntawa Orlando Pirates hilo ubeke wa Seko Kona United abe ha mabola mambiri ya kufumala yengulu ikwela ka hanzulo ntawa Orlando Pirates ukwana wale mahlweni ka mpikisano kulu wa bale shimusha tikula Afrika Tsonga ni kome la tiponto kami ngwana mintlango le mendwe ke tolo na mfulake jornada la vumone ntawa Durban City hilo ubeke Kuruga United na wanawa mabola mambiri ya kufumala yengulu TS Galaxy a twin shatla wa Marumo Gallants mabola manaru ya kwa ngulo ama mbire eka si ntlango shikarika si wele na Shiba United ugamila mtawa mbire meringana a bola lingwe eko inkwash na kongoma Radio Mosambiki mingeleke Eduardo Figurao.
1: Ima inchala lawa mwingiseti wa kuzantaka gemeta kola nshavutela madzungula wa siku dza na munthla na munthla isiku dza 26 ka agost wa 2026 nongonokulu ukomeke mavukoni ya mine domingos makalani kavukangise bya alfis magaya imi na velela ka vuingiseti le binene ka minongonokule masaleke ya Radio Mosambik emisoro provincial di Maputo dza pelili
0: me yingele nongono konhla utelwa madzungula wa emisor provincial de Maputo.
17: Ezoitores na 20 minutos chikensile enhlautelo wa marungula.
18: Kupatima.
19: Santo. Dos kamauri anga agosto 2026.
20: Kusungula nongoloko Phatima Maputo 2026.
19: Warambiwa kuva uhlengela ka mtshantsho vunanga bya xifundza nkulu Maputo.
20: Zwiandleve leswaku loko unkama ufika uti votela lisimu lebyi u dzandzaka.
19: Hi kurindzile.
18: Phatima.

0: etwile vunanga bya Elena Nyantumbu loko a tikhala vusiwana hikwalaho ko pfumala wa ku mi seketela. I dzo yi to rexi na 30 minutu hi sweswi nkama wa ku va hi kuma nongonoko ntirho ni nhluvuko.
1: Ntirho ni nhluvuko, bindzu la Instituto de Comunicação Social hi ntirhisano na Radio Mozambique. Awupeleni murhandziwa, hi tshemba ku a wu hi rindzile ku va u tatwa swinyingi hi ta mahanyelo ya siku lin'wana ni lin'wana a wuton'wini la switshungu swa miganga. Naswona hi ntsako wukulu hi hina lava a tlhelweni ka wena tanihi lani a nga ntoloveto wa nongonoko wa hina. Naswona swi ni lexima ku ve u tiva leswaku a ku ve hi hluvukisa miganga ya hina ku laveka na yi li vatomi ka swiyenge hinkwaswo swa mahanyela, ku va xihava hi nga xi endlaka ndzeni ka mavagwa ni swikarhato. Xileswo ke hi ku ve u nga kheta kahle xitichi ka nongonoko wa nyamuntlha hi ku tiyisela dyondzo leyi nge vubasisi la ximunhu hambi la ntalo wa vanhu.

wa ku rhandzeka loko hi vulavula hi vubasisi hi khumba swiyenge swinyingi naswona ka minkama ya vugamu emigangeni yo karhi atikweni la hina ku vonaka timpfula leti yencaka ku va mimiti yin'wana hambi hi migwanco yi tala hi mati lawa ma kalaka ma nga fambi maendlelo lawa ma hi sindzisa ku va hi sikelela ka ku landza a vubasisi la ximunhu na hambi la ntlawa wa vanhu hikuva hi nga phuzi mati yo kala ma nga lulamanga na hambi mihandzu yo kala yi nga hlantswiwanga u fanele ku chela nsila ni swin'wana ka makontentori lawa ma vekiweke ku va ma yamukela a nsila lomu migangeni loko hi endla tano hi ta va hi lwela vutomi linene endyangwini wa hina na hambi hi mugangeni xileswo u fanele ku basisa endlwini phangu kumbe kintari wa wena u va u kumeka ka mintirho ya vubasisi emugangeni lana u hanyaka kona leto i tin'we ka tindlela leti hi mpatsano hi fanaka ku ti landza ku va hi tivhikela ka mavaku ya tinxakanxaka naswona ku ni maendlelo man'wana ya ku vhikela mavaku ya ku fana ni kolera COVID-19 ni man'wana a nga ku hlamba mavoko minkama hinkwayo na wu tirhisa a mati ni nsipho kumbe nkuma.

kuvulavula hi vubasisi i kuvulavula hi kuvhikela mavagu ya ku hambanahambana emuzimbeni wa hina vanhu. Uvhikeli leli li nga endliwa hikwalaho ka swiyana swo karhi swa vubasisi, ku fana ni ku hlamba masiku hinkwawo, ku chucha matinyo ndzhaku ka loko u dlile, na u nga khohlwi ku hlayisa swakudla, mati ya ku phuza ni swin'wana leswaku muzimba wa hina wu tshama na wu ni vutomi. Hikwalaho ke murhandziwa, ku dla xin'wana ni xin'wana na ku nga na vubasopi swi nga ku tiyisela swikarhatu swa ku fana ni ku vuyelela, ku nhlantela, gome nambi hi ku luza vutomi. Timhaka ta hinkwaswo leswo ti yelana ni ku kala ku landza tindlela ta vubasisi, ku fana ni ku hlamba mavoko hi mati ni nsipho kumbe nkuma ndzhaku ka ku va u tirhisile xivava na u nga si khoma swakudla. Mhaka yin'wana yi fambelana ni ku dla swakudla swa ku xaviwa etindleleni. U tsatsiwa ku va u xiyisisa emahlayiselo ya swakudla, hikuva mumu lowu tshukaka wu voneka wu nga tisa ku cinca matshamelo ya swona na hambi ku va swi bola hi xihatla.

wa ku rhandzeka hi ku va nkama wu nga kamana hi tsundzukela magamo ka ntirho wa hina wa nyamuntlha kambe loko swi li kona swi ku karhataka kumbe swidawudu hambi ku va u hi nyika mavonelo mayelana ni nongonoko wa hina u nga ha teki nkama tsala ncwadi ya wena u va u yi mviririta ka xikhwama xa hina xa ku tshamela ku yamukela tincwadi a nga ntirho ni nhluvuko @gmail.com hambi hikuva u hi fikela a ntsindza ka Instituto de Comunicação Social ka nhlayo 214 lana ka mugwanqu Amilcar Cabral hi minkama ni masiku manene ya ntirho.

0: Ule mfukeni nongonoko ntiro ni nhluvuko mupangalati wa wena maviki hinkwawo loko swiku muvulo wa umbire wa umune ni wa unthano loko minkama yi divana laya ka dzoitora zna 30 wa timenete kari lowu landzelaka iwa mahungu vana na hina
1: eka letelana kani ta swimfumo ka mabalana murangele wa muganga lowu Silva Ngoveni apfuxelele mintlawa yi nga leyi nga ka xikanikisweni xa ntlhaveni eka ntirho wo endleke vhiki leli ku vulavuriwa hi mintlawa leyi wumbiweke ku va yi hlamula ta vurimi na va kombisile a ku chota ka swigotso tanihi timpayipi leti ti nga vevukisaka ta ku trambalata mati etindhawini ta vurimi vanyi va mabomu va kombisile xikhalu lexi mahlweni ka murangeli wa mfumo wa ka mabalani tanihi xikarhati ndlala hikwalaho ka ku chota ka mpfula hambe hi ku va ku li karhi ku chota a gezi
2: a mavabyi makhulu hi yo ndlala loko ma nga rhanga phambini hi ku andlala hina vakhulukumba na tivana ta hina ni vatukulu na yini hi yo ndlala xikulu xa kona
3: mi rila hi ndlala na ni vona mavele lama nga ma tirha la
2: za hi ma tirha hi yo ndlala se hi teka bava luya hi mi rhangisa phambini leswaku a ta hi pfuna
3: ta wu ndlala se mi hi hlulile
2: a hi hlulangi yo kota ku yena e hi khapini
3: mala ku phaka
2: la ku phakiwa hi ba
3: muxilo wa mavele lawa
2: hi ku na ye bava mo va hi pfunaku i tsweriwe hi wehe na hina hi tsweriwe hi wehe se loko a ku va makwerhu tanani ni ta pa ni mukhapa manje bava i ko hi leswi hi vilelaku swoka vutomi bya hina se hina hala ka bava muvi hayi ko wa hi pfuna kambe na hina n'wi pfuneni ku ntsongo hi mati lawa ya makoka ku le xiombeni leswaku a ta kota ku hi pfuna hi ya phambeni hambi hina va ku rima hi swimpfulani sweswaku tani hi nga za hi pfumelaku a tshinela halaya a yengetelela hawa loko swimatani leswiya swi nga n'wi heleli hikokwalaha loko hi n'wi languti a swa ha leswiya swa nga sungulisa swi n'wi vonangeku se wo saka o ya ya hansi ku ya hansi ku kula ka yena se ta siyela swidyani leswi a nga na swona swi karhi swi kokana na lava na hina hi nga na vona se ku hayi ku hina bava hi kulise hi leswi na vakokwani wa n'wina na vamhaku wa n'wina i va kulise hi leswi se hi leswi a hi ta nkhensa swinene mfumo loko wu hi komba a ku tirha ha hi gugelaka ku tirheni a hi vabyi i ku tirha ntsena se swi khupuka na matikonyana man'wanyana va swi vona va makwerhu ku lomi leswaku he a nkarhi se wu cincini a hi lava mi hi pfuna na ku famba dyondzisanyana van'wanyana
4: na swona a le gangeni hi nga ta hi kona le hi na swikarhati swa maphayipi se ka bi kona le hi leswi a hi navela ku lava ku byala swoho a hi lilela ngopfu ku lava ku byala ampayipayi na ma leswi swa malaranji mbewu ya koho yona va yi tisi ntolweni swi le kaya se manzi a problem ya ndhawu liya ya xoteliwa hi maphayipi ya wu kota ku tlulela hala
3: a mi na mali mi nga veka bangi ya sosiasan
4: na de se na sungula bangi wo tiva ku tirhisa a mapopasi
3: tengi mi zama ku veni mi xava mbe mi nga xavi maphayipi hinkwawo maji mi vona swa podi mi xava 20 metros mi siya yin'wani mali porque no mpodi mi tshama mi nga na mali no mpodi wu ta tshika wu onhaka siku rin'wani motobomba loko ni ta hi outubru november ni ta mi kuma se mi nga na problema ya matubu
4: a david ta swi kuma swi lunghini
3: ni ta ni lava ku swi kuma swi lunghini hi swona a mati hi wo lawa xikwembu xi nga yi nyika lawaya a va mi pfuni lava mi pfunaka maji na n'wina mi khutaza ku mi khutala swa ku a ya hala ku tirha hi ku pfuniwa puke ku pfuna ku kulu motobomba lowu ya va nga mi nyika na matubu ya lamatsongo va nga mi nyika ntlangu lembe na lembe nompodi mi tirha mi nga pimisi ku xava matubu mi tshama ehleketa swa ku nompodi wu onhaka mi tshama
5: a ndlala yina a yi na nsini a yi kahle a yi kahle ndlala ya phuntisa phewa nga ku hembela ku bavete na swakudya no ndlula lana se xi nga xikulu lexi na famba a ni yaka hale timhaka ta tani ri xiya a gezi hosi a ho ku tikisela tshama nkarhi wo hanya swi ta swa ku a muganga lowuya a hi na gezi yo tshama hi zami to ni ta ndlala ngweti koti we na ku veni hi toloya timhaka ta ku phaka leya ku phaka leyi hi hanye na yona na siri ya venga a ku loko u toloya vaka mabala va u tena swakudya u ngu hayi masin'wini i ntiyiso leyi hi ngeyi mara lexi nga xo loko ko kotla na mpfula timhamba ti hi pfumela a swi ta swi yandze nkarhi lexi ka bitinsi mangu a ku rimaka ra ha khutala ko wa ku heyi ma tshamele wo rima ndzongo wa ku hi lowa tolweni wa ha vuyi se ha zama sweswo swifuyo leswi swi balamuka ha swin'wana ho tshama na swona swi hi bendzile nchumu a wu hembe timbuti va na tihomu leswi balaka loko a ni endla na tihomu a ni ta lava ximonturana na xicavanga swo ntsandza se leswo tala leswi swa ku hi ti vonela ha hetatiwonela hikwihi ni vuletitsotsi leti baliwaku ta wu dhaya hala henhla ku hangalaka ka tona.
1: Murhangeri wa xifundzha xa ka Mabalani Silver Ngoveni a tsatsile varimi ku va va ya mahlweni hi ku va va tirha hi ndlela ya ku va va lwisana na ndlala, na a tiyisini leswaku i mfanelo ku va mfumo wu lowu tiyisaka wu kumekela timbewu eka varimi.
3: Lembe leri hi nga ka rona mpfula a yi nangi hi laha hi tivaka ha kona, hi ku a tinguva se ti cincile. Nkarhi lowu wa maotubru, novembru, dezembru, janeru, fevreru, marsu normalmente hi yimela mpfula, hi swona hi yimelaku swona. Maje ku cinca ka tinguva a mpfula nkarhi lowu hi nga yimela a wu ti. Se leswi fanelaku swi londzovota i mati lawa Xikwembu xi nga hi nyika wona, mamotobomba lawa hi nga na wona hi ma tirhisaka, a ku na swin'wana. Se leswi nga tirha ke hi vone leswaku kutsongo la hi tsakini se mingetelina nsimu hala mi tlha mingetela bava muviya ya hi komba ndhawu yin'wana hala hi nga ku rindzelangi swaku hi nga va hi fikile ndhawu hi tsakini. Ha swi tiva swaku a ndyangu wa yena bava muve na mindyangu ya n'wina yi nga ta kon'wela leswaku mi ku hi la hi la ku phaka na swi tiva swaku hi yo tolovela. Lexi nga na risima hi lexi u xi tirhaku u badlanyuku u tshovela u ya veka xitlatini se u ndla hi ku tshaha u khumuzela u tlhokola entawu ya na ni mahlweni mitirha mhaka liya ya ku phaka tenki yi sula a ndlala na vusweti swi ta hela. Hina lexi fanelaku ku lwa xo hi ku hi mi pfuna hi timbewu, so majina yo mbewu a ya ha na ku mi pfuna. Bava Shadreki na mavele ya manyingi laha loko mi pfumala mbewu to mi nyika hambi ku nga na mali nkarhi lowu ya i ta ku nyika le ka ku ku hela hweti ya ku tsemanyana kutsongo utsongo para wa hakela mbewu liya. Tirha loko swi famba kahle u xava mbuti, loko swi famba kahle mikama yin'wana u xava homu porke misava ya hina ya pfumela ku fuya para u kuma ku pfuneka tenku ya tirha hi leswi hina hi khutazaku swona.
1: I murhangeli wa xifundzhantsongo Mabalani Silver Ngoveni na a vulavula hi axikanikisweni xa ntlhaveni hikwalaho ka ntirho lowu a wu endleke wa ku pfuxela eka mintlawa yi hlamulaka hi ta vurimi axikanikisweni xa ntlhaveni.
0: Tanihi laha hi nga ku tshembisa ha kona hi ku landza twana rito la siku.

0: Murhandziwa, swa ku kala swi nga hele swa hlola ku ba le va tola. Hi lava ku va hi fana ni xinqama xi nga ya teka matimba hi ku hlehla. Hi lava ku va hi hlehla hi ya teka matimba ku va hi ku tiyisela minongonoko yin'wana leyi kongomisaka nhluvuko wa miganga. Xileswo ke ave hi ntsako ni ku swi rhandza ku ku pangalata. Wa Salisa Ruben Magaya loyi a lulamiseke ni ku hlaya nongonoko leyi. Yena mahlweni hikuva u landza mintirho ya Emissor Provincial de Maputo wa Radio Mosambiki. Xikurasan ku wene ni ndyangu wako.
1: Ntirho ni nhluvuko, bindzu la Instituto de Comunicação Social hi ntirhisano na Radio Mosambiki.

za ku nongonoko lowu vulaka hi nhlovo ku ti handle ka madoropa even Alexandre Langa loka ku hoyohoyo maseve xirhwalo xa vukanyi xi kala ngopfu maseve hi nga tshama hi lani ta ku rungulisa hi famba magansi lamakulu na kongomaka dzana vhiyo ra xinkama wa timasiku

0: Electricity. U ta kuma humelelo ka swona.
1: Emisor Provincial de Maputo.
2: Hey, yamahlweni ni kuva heti khumbarata ku swi swinene na n'wina ka nkama lowu kunene wa vusiku byo sungula vusiku bya ku korisela ka nkama wa vuxika vuxika bya 2026 ku nga ri khale yi ta fika hweti ya Ndzhati hweti leyi yaka kunene yi nga hweti ya ku sungula ka ku hisa August lowu wo famba a hi wu vonanga ngopfu moya lowu hi talisaka ku vona hi malembe lama hundzeke leswi hi nga swi vona ni ku swi twa a ve xirhami lexi bombeke ngopfu swinene emirini wa hina kutani ke loko ku nghena nguva leya ya ku timpfula ni ku hisa hi fanela ku va hi vona leswaku xana hi tikhoma njhani.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Vindo de Moçambique, Alicari, Tirissana na Antena Nacional, é como é que Jornal da Noite, Congarcale e Tatela e Tlangan Samchini na Antena Nacional, a Cuba e Samatuene Mintiro e Yayena, lá Kunane em Quasi Kumbaka Cuba e Ita Congoma, a Dropeni Rashimoyum, lá no Kunane Tlangalita Nicolo e a Partido Frelimo. Kasi na shiristano ifanele kuva ikukombisa ta madirela ina ka siku ra namuntlha vunanga i byona byi nga ta landzelaka na ya rindzele kuva kunene yi hlanganisa michini na Antena Nacional hi pangalatana hi kongoma kusuhi swinene na 20:30 hi nkarhi lowu nga ta vaka hi kota ku va hi hlanganisa michini hi ta fambisa xiswaswo ndzhaku hi ta va hi kuma a dzongeni hi nkarhi wa 20:10 nga ta siya ndzhaku hi 23:30 hi ta va hi kuma Ultim Journal hi tirhisana na Antena Nacional Mia 90 hi ta va nkarhi hi nga ta pfalaka xitichi xa hina xa waxi xilaswo ya ku rhamba mingiseto ku rhandzeka wena tipatsana mintirho ya hina ka vusiku bya namuntlha ka mintirho ya Radio Mozambique Misori Provincial Maputo ku va swin'we hi longoloka rito ri lumba David Ntimana loyi nga ta ku pangaletaka ka wavunharhu wa namuntlha vintsexi ka n'hweti ya agosto lembra 2026.

Banda kupalusha banda rangelwa ke I domingos mahlalela wachire komba vintora che 29 minuto pelo fanele ku tsama na shukwa lele minkari hinkwayo ku sa xinwana xinwana xizamaka siku rinwana xinga tsuka xi ku humelelisa avutonwe xeshikulo swi fanele ku va u tshama na ku khondle amandlo ku hayi kona kasi mina swa mina swi lunghi kula ka yini kasi mina ni ta humelela rini ku va u pfuka u ti dzudza ku hayi kona mina ni ta swi kota xeshikulo ku va u nga tekixa munhu u nga yivi swa van'wana.

0: Lewa mabela ya kosetu nkaringana 20 hora 48 minuto sina kuvulile swaku ikona tonya na xirame ula ku isusa ula ku ivhutuza se ya mramba kosetu ku ikona kosetu tani leswi nga chairman ai bima kwaela
1: improfeto si kwa chime
2: chapula
0: fambise soso e kongoma ku susina na 21 hora
1: chapula chapula
0: quero a 21 horas estava aí com uma mongo e a vocico cola emissor provincial de Maputo. Matsamela na wana loko malulamile ku va yi kota ku va yi hlanganisa michini na antena national ta ku tivisa ku va swin'we hi longoloka hi pangalatana xa mintirho ya vusiku bya namuntlha.
1: Chapula.

Mahungu ya vusiku hi Missouri Provincial di Maputo muhlayi David Ntimana. Vanhu vambirhi va luze vutomi, mun'wana a vavisiwa ka mhangu ya ku chayisana ka xithuthuthu ni movha wu teketa mindzwalo exifundzeni xa Nyamatanda, xifundzankulu Sofala. Ku vulolo hi mhangu yi humeleleke ka xitarato xa nhlayo ya 5-1 lani ku ringuliwaka ku va xivangelo a ve ku kala ku xixima ta mafambela eswitaratweni hi muchayeli wa xithuthuthu loyi loko a ta va a zamile ku hundza movha a yo rhetemuka a va a ya wa kolano a va nghena hansi ka movha lowu a hlanganeke na wona. Leyi i mhangu ya vumbirhi ndzeni ka vhiki leri yi humelela na yi dlaya vanhu hikwalaho ka xithuthuthu exifundzankulu Sofala. Ku tlula 8 milioni wa timitikali na n'waka yi ta seketela makungu ya ku hluvukisa amuganga exifundzeni xa Makwa exifundzankulu Tete. Ka ntirho lowu ku kunguhatiwa ku va ku seketeriwa mabindzu lawa matsongo ma nga ni nkongometo wa ku hluvukisa amuganga lowuyana. Nomo lowu ku karhi ku nyikeriwa amakungu ya mun'wana na mun'wana lweyi a navelaka ku seketeriwa hi timali leti ndzhaku ma ta pasisiwa va va lweyi a nga ni matshamelo manene ya ku va kota ku va a amukela mali leyi a yi kuma ya Fidel. Misha Dora xifundza lexiyana loko a vulavula michinini ya hina ya tabuhaxi Marilyn de Souza a tivisile leswaku ku ta nyikiwa mukhandlu maphrojeto mayelanaka ni vubindzuli ku pfula mintirho ku nyikiwa van'wana ni ku va mabindzu yolawa ma kombisa ku va ma tlakuxa ta vukosi. Nkarhi na kona murhangeri loyi a tivisini leswaku n'wexemu va seketelile 42 wa maphrojeto lani va nyikeleke male ya ku ringana 4 milioni wa timetikali leswi swi va nyikaka a nkhinki wa ku va na n'waka va ta seketela hi ku phinda hikwala ka mihandzu va yi vonaka yi hluvukisaka a muganga wun'wana na wun'wana. Mintlhangano yi hanyelaka ku seketela timfanelo ta munhu lomu tikweni yi navela ku va ku va ni ku basa ka maendlela ya ku va a vanhu va kuma a mukhandlu wa ku landza ta mabindzu ku kuma mintirho ni nhluvuko wa miganga ndzeni ka makungu ma humelelaka ya mamega projeto lomu tikweni a nga tinkomponi letikulu. Mahungu lawa ma humelelisiwile wa vunharhu lweyi doropeni ntsindza wa tiko ka Maputsu ku fambeni ka nhlengeletano ya tintlhari lani ku bunguweke tindlela ti faneleke ku va ti tirhisiwa ndzeni ka maprojeto Mozambique LNG. Murhangeli wa Institute para Democracia Multipartidaria Hermenegildo Mundlovu a vule leswaku ku ni laveko wa ku va ku lulamisiwa matshamela ya moya wa ku tenga lani ku nga ta va ka ni mahanyelo manene ni ku tirhisana lokunene xikarhi ka tinkomponi ni xitshungu. Ka nhlengeletano leyi ya ku vulavula hi gax ku kumekile ni Providoria da Justiça mintlhangano yi hanyelaka ku lwela timfanelo ta munhu ni vakombisi va matiko ma chiwaka payisi baxux. Mahungu ya matiko man'wana ya misava, khume ra vanhu 5-4 va luze vutomi van'wana va madzanadzana va nyamalalile atikweni ra Nepal wa unharhu lweyi ndzhaku ka kukumuka ka chombe ra Bodikoshi. Tani ku rungulaka switichi swa ta vuhangalasi bya mahungu tikweni leriyana mati lawa ma dumelile tindhawu to tala swinene ta tiko leriyana ma va ma suvisa vutomi bya vanhu. Vurhangeli ra tatiyenzo a Nepal ri rungula ku va 384 wa vayenzi ku katsa ni lava va 291 va kusukela ka matiko ya ku fana na India, Amerika N'walungu, Reino Unido, Malaysia kun'we ni 93 wa vana va Nepal va nyamalalile hikola ka ndhambi leyi. Ta maxela jambu, vuxivi ta maxela jambu va rungula ku va a doroba ra Ximoyo a ta va rona ri nga tshukaka ri ku pfumela ku tlula nkwama doroba ya tiko hi xipimo xa 31 graus centigrados ku ta landzela doroba ra 30 graus centigrados, Pemba 28, Nampula na Kinimane 27, Beira na Maputsu 26, Nyambane Vilankulu na Nchanchai 25, Yugamu itava ni doropa ralishinga ringala suka karpepela kutula nkwa madoropa tiku ishpimisha 24 graus centigrados. Mwinseto kuranzeka,
lawa ave mahungu ya vusiku hi misoro provincial di Maputo rinzela man'wana hi nkarhi wa ntolovelo rapelile.

0: 17 horas de Moçambique, emissor provincial de Nyambane, emissor provincial de Gazni, emissor provincial de Maputo ao Pelene. Mukalabi, wan tano makumu wa malembe ni makume manaro atangane nilifu kibuwa emova dropeni kanchenchai. Kanya solo, shifunzanku li Nyambane, kuyantran tlaya vatsongwane vashandisiwa ke vuvabyi bya kwela na ni ku swela ka miri kwela ka madyela. Vuphorisa bya tiko xifundzankulu Maputo byi tirha makeni ya ku tshinya vuyivi bya tihomu. Leti i tinhlokomhaka ndzeni ka mahungu ya xitiko xa Dzongeni. Mariam Ibrahim a khavutela marito ni mfumo Lumaro Martins a lulamisile ta ku kombisela wona hi vumbirhi kambe rito ra Mozambique ku xuvela a ku va hi longoloka kwatsi. A wu telini. Hita kangula mahungu lawa yo tshinya kumbe ku khehla a timbilu. Mukhalabyi wa xisati wa ntlhanu wa makume wa malembe ni makume manharhu a tlhangane ni kufa madyambu ya wa sithathu lweyi dropeni ka ncayincayi hikwalaho ka ku biwa hi movha roxi no botela a ni ntlhamuxelo.
1: Mhangu ya movha yi humeleleke enhlikaniwa wa sithathu lweyi leyi endleke a xikoxexiku xa rambula ya xisati dropeni la ka ncayincayi ka mugwanyi wo rhanga. Nakona mhangu leyi hi leyi humeleleke hikwalaho ka ku va ku ve ni ku chayisana ka movha ni munhu na lava va kumekeke ndhawu leyi humeleleke a mhangu leyi na va vula leswaku va swivangelo swi yelana ni ku va na i ri ku tsutsumisa eka movha nakona na va hlamusela leswaku va mamana lweyi a chika eka movha wa ku va u landza ta ntleketlo na lweyi a kumeke mhangu na zama ku va a tlulela a xitarato lana inzako agameke kuva a chaisiwa
2: Nelson Novera ni mungu nilu kwa biwa la yana ala mungu kama kanya strada mungu derepenti tanto vinha sentido contrário ou a senhora como estava para atravessar a estrada de repente foi acidentado ficou devendo responsabilidade ou via de tua puxa pelo condutor a famba grama norma e a estrada ou deixou lá cucu não pode a famba zênica cidade deixa cama 60 km por hora.
1: Maphorisa ku vandlela xitarata kwa Gaza hikwalaho ka Xavier Bernardo va tlamisela leswaku va mufambisi wa movha loyi se a khomiweke nakona na ku ta va ku landzelela leswi swi lanaku ni ku va a khatisiwa hikwalaho ka xoxo lexi a xi endleke. Xavier Bernardo a tlamisela leswaku va swa laveka ku va ku landzeliwa leswi i nga nawu wa ta mafambela xitaratwini mayelano ni ku va ku ta va ku fikeriwa timhangu ta mimovha hikwalaho ka vafambi hi minenge tlhelo vafambisi va mimovha.
3: Alweyo mova a le kutsumi bona xinga vhi xivangile xikulu xa ngo na yena u mutulile wa xitarati nge anga chuki tanga xa ngo ku ta mova ta anga swikota nga ku nimisa mova ku kula nko ta siyo eso ku va chelva mova fane va palandzelela a munawo ya xitarati kombe bona va tulile na vanhu tsama ku lani hina ku ve ni chukisa ka nharu ku ve ni leswi tulela xitarati la ntsela nawo.
1: Mari tumalaba kuo Xavier Bernardo lumba kuo mapuisa ya kufanila sitera tuka Gaza loko avula vula ya kora ka manku ya movu yuvanike kentika ni uwa wazi tatu lwe ya lunakunu kuchesiwa ka mwana mungwe ikola kakuva na zabokuwa tulela sitera tuka mguanyi waranga dropeni laka njenjai.
0: Ka sile Maputo vuphorisa bya tiko byi tirha makeni ya ku tshinya vuyivi bya tihomu swifundzeni swo hambanahambana hi ndlela yi landziwaka hi vutisa Veronica Sidumu.
4: Maphorisa ya tiko ya xifundzankulu Maputo ma karhi ma tirha a ku va ma helisa mhaka ya ku yiviwa ka tihomu a xifundzankulu Maputo. I ntirho wu landziwaka hikwalaho ka masiku lawo gamu ku vonekaka ku tlakuka ka timhaka ta vuyivi bya swifuyo leswi. Tanihi xikombiso fameni ka lembe leli le matutwini ku luziwi ku tlula ntlhanu wa makume wa tihomu hikwalaho ka vuyivi kasi le magudi musumuluko lowu nakona ku yiviwi nhlayo ya wo kala yi nga vuliwanga lana ku khomiweke vanhu vanharhu hi maphoyisa tanihi ku vula ka munyiki wa mahungu ya maphoyisa a xifundzankulu Maputo. Carmina Lady a tlhamuxele leswaku ka nkarhi wa sweswi mintamu ya maphoyisa yi karhi yi tshimamisa vuvoneleli ngopfungopfu a xifundzeni xa matutwini magudi kana mahaxa ka n'wamba a nga leswi swi xanisekaka ngopfu hikwalaho ka matshamela lawa nakona ku karhi ku hambiwa tinhlengeletano ni vafuwi enkongometweni ya ku va va ve ni ku vonelela ku va swifuwi swa vona swi nga yiviwi.
5: A policia ten realizado trabalhos árduos tanto que ten efetuado reuniões com os criadores para que os criadores possam prestar maior atenção aos seus pastores, possam prestar maior atenção aos seus gados, não deixar os gados em mãos alheias.
4: E coloca uma tzamela lá, vafui, vavindla vindleca, kubatani kubla kavona, magalei, itlelelisanza kumintiri ya vona. Vona, vavula leswa kumagalei, e entro a Ivana Vaticula África Dzonga, lava intirisano ni vana va Mosambiki, vai va ka swifuyu swa vona, lana va kombelaka nseketelo wa mfumo a ku va ku helisiwa mhaka leyi.
6: Leswi swi endliwe hi ku a vana va hina lomu ka tiko leyi la ku na mintirho. Ja a n'wana a tshamile manje a yi lava mali manje swa kota yi kumisa ku yini a nga swi tivi. Ja hi leswi swi hambaka u yivi leswi. A ni nge he kunti ka nyingi na vayivi. Purukambe wo va timbuti va teka.
7: Vito Fernando Junior Mabuyango. Hi vilana swotsotso kumbe tomu ti nga hala hi va kumele lava nga yi va tona vanhu mathi swa hi tsandza yini a ku hi tile ku pela ra yini a tihomu leti va yivelaka ya tsandza ni ku va khoma pa va ku muyevhilweni ma ri tsandza ka yini a ku mu khoma ti tshama na vona ma ri nawu bona na vona hala siku no fasi u nga teka munhu hala tretamente u ta ni hale mazilwana swona yini ni mfumo hi lava ku hi pfuna ma ri ndlela ku ri ku pela ra yini a tihomu letini tiviwaka ti nga na ku hala.
4: Vafui va nga livangani va xifundzha xa Matutwini na va komba ku xikuvala hikwalaho ka vuyivi bya tihomu swi vonekaka a xifundzheni lexiyana.
0: Le Kanyasoro xifundzankulu iNyambane a mele ku mukumba a li ku yehlile a nhlayo ya vatsongwana va xanisiwaka hi vuvabyi bya ku swela ka miri hikwalaho ka madyela yi ta va yihi ndlela leyi landziweke ku va tinhlayo leti ti yehla xana.
8: Aka distrito ya Kanyasolo lomu a provincia ya Inyambane ta hunguka tihlayo ta vanana va nga ni swikarato swa madyela manene hi xiputukezi desnutrição crônica hikwalaho ka ku ngano ku karhi ku yisiwa mahlweni swigondzo swa madyela manene lomu migangeni. Loko chukisiwa malembe ya 2024, 2025, 2026 tihlayo ti komba ku rilela. Lembe leyi Kanyasolo ku ve ku humelela a kumanharu tlhanu ni tinharu timhaka ta ku fambelana ni vanana va nga ni swikarato swa madyela manene i vanana va nga ni tanga hansi ka tlhanu wa malembe ku hi ku hi lembe ka 2025 kala loko tihlayo to akomba a tlhanu wa makumi. Ku tala ka tihlayo leti ti vonaka ka miganga ya le phakati ka distritu. Unigênito Sitoli, wa kulumba mitiro ya taudahi a Kanyasolo, ili a tikhayulete te kareti hunguka ekolaka kungano vakari va famba lomu migangeni va huelela alesima ya magela manene hambini ku vuna avanana.
9: Em todas as unidades sanitárias, antes de iniciarmos as atividades, na consultas sadias, não, realizamos palestras na educação nutricional.
8: Corte, no hospital, no Kuhingase, Sangula Kutira, e se corrimarra a Gonzelelo, Xungatano de Cima, e a Magela Manene, na Kona, e Gonzissa, Mamamani, Lejuaco, Valanzissa, a Kama, o Vexilueco, a Mamani, a Anguissa, Calacuia, Chiquela, Kama, o Acuve, a Nica, a Jumani.
9: Então, optem farinha de milho e adicione um ovo, se tiver, estava falando de cenoura, amendoim, não, para enriquecer aquela parte. E não só nas comunidades, não, fazemos as demonstrações culinárias.
8: A Kanyasolo ricona ribulileco na cona, nivatuali, lava, valuleco lijaco, vacare vaonelela, avanana vadri, kasi akuve vacula quasi, inacolore.
0: Mintiro ya vubalisi bya vanhu xifundzankulu iNyambane hi hlohlotela vana tiko ku tiva lisima ni ku kulisa ta balisa loko va ri ku bebula. Arimindu Masingi wa tlhamuxela.
10: A mintirho ya maregistri notariados lomu a provinsi ya Nyambane hi leyi kumeka ku lomu ka phulu ga ku nyikela gonselelo ka vabeleki a ku va tiva a ku tsalelisa a vana vabyi na va hi ku phulukiwa. A ku kuciwa loku kutani ku nyikeriwa ka gonselelo leyi ku humelela hikwalaho ka ku nghana ku simamisa kona ka nhlayo yinyingi ya vanana hambi vanhu va hombe va kala ku va nga si tsaleliwa mabukwini ya mfumo. A ku tsaleliwa mabukwini ya mfumo swi ta ve byi vuna ka mfumo ku tiva ku vanhu vangani vanga kona atikweni khata kumbiri zvilumuni lezvilavi kunga zvishaiwa hefumu kufana ni zvoga mimiri hameni zvimwana lazviileko zvilavika kunga zvitirisiwa hi mumwe ni mumwani na bulele kukamutiri ya Radio Mozambique Constance Veronica ati apululegi gata chitsalela gikaregi mahiwa kama district wonke na kungasi mahiwa achitsalela kurangiwa hi ku mahiwa agonselelo loko awulile kamutiri ya Radio Mozambique
11: lexi como hamaha sempre ama palestra loko hi huma hi famba lomu ka malocalidade sempre ama palestra hi vula ku para ku tsalela n'wanana tenki muta mo vambirhi loko mu hi kona loko mu nga hi kona loyi a taku hi loyi a to ta tsalisa n'wanana mina ndzi ta support ndzi siya gezi leki ka ku tenki ku tsaleliwa avanana o vonke vanhu lava nga se tsaleliwa tenki va famba rejisto va ya titsalelisa hikusa amuni i direito yakwe ya ku tsaleliwa a kuma vito a tiviwa hi mufumo ku yena a kona lomisaveni
10: ku vulavula ka Constancia Veronica wala ka mitirho ya marejisi notariados lomu a provhinsi ya Nyembane na kare a kombela vuxinji ka vabeleki a ku va tsalelisa a vari na vabye a tanga ya vhumela leswo swi ta pfuna ka mfumo hambe ni vandoni ku tiva ku vanhu va nga ri va nga kona tikweni hi swihi leswi fanele nga swi xaviwa kasi ka ku tiwa ni vanhu lava va hanyaka ka muganga lowo
0: Xitandelo xa Banyini xi tilulamisela ku tlharihisa ta vuvhikeli bya matshamera ngopfungopfu hi ku vhikela ku tsemiwa ka misinyambi ni ku dlawa ka swiharhi swa ku kala Alfred Muyanga a ni ntiyiso ya kona
12: n'wingiseti hamilosa xitandzelo xa banyini lexi nga karhi xi teka magoza ndzeni ka ku va kota ve ku yandzisiwa ta ku va ku honelewa titshomba ta makhwati ni misava eka muganga lowuya u kumekaku n'walungu ka xifundzankulu gasa hi nkongometo swoswi ku karhi ku lulamisiwa leswaku va ku ta ve ku yingiseliwa a tindhawu ta ku va ku tshama kona a vavoneleli va titshomba ta makhwati hambi ku va tindhawu leti ti na byalisiwa ni ku va ti tlhela ti yandzisiwa ka miganga leti kala ka ti nga ri kona mahungu lama byeriwa Radio Mozambique i murhangeri wa xitandzelo swa le Banyini loyi a swingetaka leswaku ku yengetela nhlayo ya vavoneleli va titshomba ta makhwati hambi ku va va nyika a vutlhari leyi i ndlela yinene ya ku va ku fikeliwa leswaku ku haya mahlweni ku va ku voneka vutloti ndzeni ka xitandzelo swa le Banyini ni ku va ku lwisana a ndhawu ya ku tshama ka swiharhi ni vanhu Cornelio Miguel loko a li karhi ya vulavula ka kolola Radio Mozambique a swingeta leswaku nakona va ta ve va tirhisa a switirho swa xinguva ku va va ni ku vonelela ka titshomba ta makhwati Cornelio Miguel a swingata leswaku mintirho hinkwayo leyi i karhi kongomisa leswaku ka xitandzelo swa le Banyini ku ve ku voneleriwa a swiharhi ni swin'wana ka swona hi leswi swa hake swi kongomisiwaka ndhawu liya na a le karhi ya swingata nakona leswaku ndlela leyi i karhi i vhikela leswaku a vanhu ni swiharhi va ve va bangelana a ndhawu ya ku tshama
13: O conflito com a fauna bravia é evidente, a caça furtiva continua a ser, de alguma forma, também uma ameaça. Corte de árvores para o fabrico de carvão vegetal. A nossa grande luta é continuarmos a profissionalizar os fiscais que nós temos.
12: Marito Yamrangeli, o estandero Sele Banyini, Cornelio Miguel, localicaria vula vula uma cungula o manga kona, nzeni kakuba kutayande siwa tau unelele, nzeni ka estandero Sele Banyini, isha kuba kufikiliwa avaslote, andle katimfanelo, nikuba nakona kukwana, uvekeliwa leswaku vanhu ni swiharhi va bangelana a ndhawu ya ku tshama
0: hi nghena ka ta mahungu ya tiko mufundhisi Marcus Makamu a vula a ku va xiyenge xa vumbirhi xa mabulu ya mpatsano wa vana tiko u famba hi ndlela yinene a ta va wa hi matshamelo ya mabulu lawa ku hlamula Domingos Makalani
14: Mufundisi Marcus Makamu wa kereke dza Presbyteriana di Mozambique a hamba nga tsakanyi hunene wa mafambelo a xiyenge xa vubidzi xa mabulu ya vumbanu a nga dialogo national inclusive a xiyenge xa vubidzi xa mabulu ya vumbanu a nga dialogo national inclusive hi lexi a fa xikongoma a ku va a ntlawa lowu zhangelaka mabulu lawa xifundzankulu Maputo nambi ni ka mimbangu mimbeni ya tiko wu kombisa a mukhwepa lowu ku hone ku kumeka ka mavonelo ya vana va tiko lawa ma kombisiweke ka xiyenge xa ku sungula Marcos Makamu ali angela leyi rhangeliweki a ku va ku kombisiwa a mukhwepa lowu hi leyi yi bekiki a matshamela ku va vana va tiko a ni lava va ka mahlweni ku va va beka a mavonelo yavo ni ku va ku basisiwa ngopfu a mukhwepa lowu ka nkongometa ku va ku bekisiwa mahanyelo manene ya vana va tiko ntshaku ka timpfilumpfile leti vonekiki nhlawulamani wa 2024
15: vulavulisana lowu nga kona etikweni yi nga ku bula henhla ka timhaka ta tiko na ku nghena xitshungu hinkwaxo xa tintanga hinkwato vanhu hinkwavo kambe ndlela leyi nga kumiwa ya risima swinene hikuva yi hlanganisa mapimo ya vanhu va tiko havi nkarhi wa ku saseka lowu hi susumeteleke leswaku hi kota ku va hi hlolahlola ta mahanyelo ya hina mahanyelo ya tiko ni ku va hi kuma ku vonisiwa henhla ka leswi lavekaka ku va tiko ri famba hi ndlela yinene a ku rhuleni a ku tengeni vanhu va kotile ku pfula swifuwo swa vona va nyika mianakanyo ya vona va kombisa leswi va swi vonaka nakona va nyika tindlela ta mahumela a mabulu lawa ma endle leswaku hi va ni ku langutela lokuntshwa eka xiyimo lexintshwa xa tiko ra hina swin'wana ka mahanyela mantshwa lawa hinkwerhu ma xuvaka hi ma lavaka nakona mabulu lawa ma endle leswaku mitlhangano hinkwayo ya vamabindzu ya varini ya vatirhi ya vadyondzi ma kumana ku hlanganisa matimu ya vona ku komba leswaku hi ya kwihi hi lava ku ya fika kwihi hi fambisa ku yini havi ntirho wa nkoka swinene
14: hi mazito ya mufundhisi Marcos Makamu loko a hamba nkatsakanyo wa mafambelo ya xiyenge xa vubidri xa mabulo ya vumbano a nga dialogo national inclusive
0: xifundzankulu Maputo swipimu xa 1510 ra vanhu va nga ta kumeka ka mitlangu ya ku tiyisa miri ya swikolwa va vula ku va va salisile nyamuntlha Rigoberto Xisano a ni ntlhamuxelo
16: Sirivonelo leri ri rhangeriwe hi directorate cabinet wa governador wa xifundzankulu Maputo kati ya kome yena a nga rhangela a ntirho lowu ka nkarhi lowu ni va papayi va nga nyikela vatsongwana va vo va dumba a mfumo va dumba leswi swa yincaka vatsongwana va vo ka mamodaldati ya ku hambanahambana ni ta bula na tatana mumwe a kumeka kola ka ceremoni leri papayi vitumani kusungula
17: ka Xitiko Antoni Mashava
16: tatana ka Xitiko a mwana wa we a ta kongoma dyendzo na ya nyambani
17: famba ya nyambani a famba ya representara ku mbatswele leswi a fundzisiwaku swona xikolo
16: hi mani vito ra mana wa a bela modaldati
17: a bela basketball
16: mani vito ra
17: Franciana
16: u tsakile leswi swi endlaka ka n'wana wa wena
17: ni tsakile swa tsakisa loko hi vona vana va kula a hombe na va hlayiseka a hombe va mali leswi va fundzisiwaku hi va teacher ni vatswela
16: mani message unga na vona n'wini message unga na vona ka nkarhi wa sweswo wa ku i delegation hinkwaro leya nyambani a swi hiwa swi swona swiluweliwaka ka nkarhi wa sweswo wena u nga papayi message munhu u nga na vona ka nkarhi
17: hi kombela ku va hi representara va ri kadara hinkwaswo swihiwa leswi va ringanaka va hamba xiforce hinkwaxo swa ku va hi representara pra na yena hi ta tsaka ku mprovisa timaputo
16: mabapayi nako ni tabula na mamana mumwe a kumeka kola a vito mani mamana
18: Julia Jean Ponja
16: mamana Julia a mwana wa we ivani vito laye ya bela modaldati mu
18: hi age Julia Mponja a bela a volleyball
16: u tsakile leswi swonaka a mwana
18: ni tsaki ngopfu swinene
16: yini message ni nga na vona kumbe vatsongwana hinkwavo va nga ta kongoma na ya nyambani
18: swaku a xikwembu xa vazangeli va famba hi ku zula hi nyambani va bela va bela ni swihiwa leswi swi ta ka va swi va fanelile hikuva loko xikwembu xi zangela va ta swi kuma leswi va ta ka va tisa swone hala khensile
16: papa nga bala vito
19: Eduardo Adamu Mamade
16: tatana Mamade u ni n'wana lani a bela modaldati muni i mani vito lani
19: ni ni n'wana lani a le ka modaldati wa volleyball a le ka volleyball ni khensa vela kuva ni le kona eka mbangu lowu na ni nga swi nyimelanga swona ni nga tlhasa kambe ni kola
16: i message munhu nga na vona para vatsongwana
19: a message ni nga na wona ku va navelela a ku leswi va nga trainara swona i nga le ku va swi kombekisa lani ntsena kambe lomu va ka pone lava ka swi kombekisa i va nga chavi ku tlhangana ni mintlawa nin'wanyana lava ka ku pitira va kota ku va va ganya xihiwa va buyisa province ya Maputo
16: kana mamba papai nakona mamana a nga bala vito
20: Marta Salvador Makarin.
16: Amano wa hivu, mima ni vitu abela madadali mwini?
20: Nilza Filimau Mashiana, abela basketball.
16: so amana a kongoma a nyambani iri tumwe nungana rona kanga
20: ni munavelela akuba achikwembu chiranga makweni ka yene ni shika mweni ba kolega vake akuba chikwembu chibatakusha leswi vanga tirinara hinkwaswo durante a hweti hinkwayo va ya kombisa a mihandzu va buya ni mihandzu yinene leyi va taka hi yona va ta tlakuxa a provincia de Maputo a xikwembu xi va rhangela
16: sweswi nga ku teka para vupfumela swaku n'wana wa mina ni talento la yena a fana
20: hikuva hinkwaswo u byela xikwembu xa ku a mun'wana na mun'wana loko a tswariwa la misaveni a ni talento ya yena a talento leyi xikwembu munhu xi mu nyikaka hi leyi a fanelaka ku va a yi tirhisa na xikwembu xi ri xona xi mu rhangela a swi vona leswaku a swi ni fanele ku va ni ku ni loko ni mu khomela ni ku a nga fambi no pfala talento ya ka kwake hikuva hinkwaswo swi nyiketa mahlweni ka xikwembu a ri xona xi va rhangela xi mu rhangela hikuva hi xona xi nga mu hlawula ku va ta va kuneka ntirho lowu
16: khalimambo a vo marito ya va papayi va ni vatsongo lava kumekaka ka dirika sau leri ra festival du jogo xikolari xi nga ta kongoma a enyambana swa swa ku a xi fundzisa ku ri Maputo xi ta ba diendzo mupundzu wa ndzuku o mpundzu wa munhu lweyi na yi kongoma a xi fundzisa lexi xa enyambani na ntsundzuxa va yingise leswaku a delegasa ra xi fundzisa ku ri Maputo ni ricomposto hi 165 va vanhu 127 va vaatleta van'wanyana vakhuzeli varhangeli ni vatlhavukanyisi ni vakoli va mahungu
0: kasi vatlhavukanyisi ni vatlangi va mintlawa ya xifundzankulu Gaza ni nga ta kongomaka lahaya enyambani va tshembisa ku va ke va lulamile ku ya tshwixa leyin'wana ndleleni ya ku vekisa ni ku teketa vuhlongoma bya vona. Nikolau Mukhavele.
2: Na ku chota mahora matsongo ku veni xifundzankulu Gaza xi kongoma leyinyambani a ku veni xi ya phikizana ka ta mitlangu ya ku tiyisa mirhi swiyimi swa xikola ka xiyenge xa 2026 vatlhavukanyisi lembe va bele hi lava va vulaka leswaku aka mintlawa leyi va vekiweke ka yona ha yi leyi chavisaka eka lava va koliweke hi radio Mozambique nkarhi wu nga ni dokadokisano mayelano ni kumeka ka xifundzankulu Gaza eka ta mitlangu leti va hlamusela leswaku a ku na lexi va nga vilelaka xona nakona vona a va karhetiki ku cukisisa mitlangu kumbexana mintlawa leyi va nga ta bela na yona vona va lomu va tiboheleke kona yi nga leti yelanaka ni ku veni va landza ni ku veni va teka xikotela xa unhenha lexi va xi kumeke ka xiyenge lexi ndluleke Sheron Novela na Fulgence Masie i van'we lava kumekeke ka ndhokedisoyani lowu lava hlamuseleke leswaku hi ntshimantshima lexi va cukisaka xona i ku ve va kumeka enyembani va vuya ni swikotela leswi nga ta va swi kombisa vunhenha bya xifundzankulu Gaza
21: na verdade para nós é uma coisa normal ver o sorteio as províncias não temos medo de tal forma que fizemos em 24 é o mesmo que nós queremos fazer este ano o sorteio para nós não é nada porque as equipas foram as mesmas que jogamos com ou as províncias foram as mesmas que jogamos com elas na edição passada então apesar que os atletas são novos né? Mas não há nada de medo em termos das províncias, sim. O que nós queremos mesmo sempre é garantir o top.
2: Lou impumaulo andokadokisano uveke kona Radio Mozambique mailano ni kukumeka ka xifundzankulu Gaza ka ta mitlangu tisa miri xi mira xikola nga ta va endleka le nyambani. Dokadokisano lou u ta va u paluxiwa hi ku hetelela wazini lweyi lana xitichini xa Radio Mozambique miso provincial ya Gaza nkarhi lowu a ntlawa wa ka Gaza u nga ta va u kongoma le nyambani ku veni u ta kuma leti landzaka ni mitlangu tisa miri.
0: Arimindu Masingi ale laha ya kisiku kumbe xisikwini a ntsindza wa Zavala ku ni ntirho wukulukumba wa ku lulamisela misaho u ta va u famba hi ndlela munixana.
22: Mitlawa hi ku tala ka yona ya swikinakina swa ntumbunuku ka Zavali yi karhi yi tshingisa ku tilunghisela kasi ta va yi humelela hi khikhi lomu ka mubuzu wa 30 wa mhlahu. A wun'we ka mitlawa leyi kumekaka na yi tilunghisela hi lowu wa laha xikola sekundari ya Grasa Machel ya laha kisiku lava nge hambileswi ku onhekaku a ku kiyeleka ka switirhelo swo karhi kasi ku va mphelela a ku kina vona a va khleli ndzhaku na va tshembisa leswaku ku ta vi ni mawonawona hi mulunghiso. Elsmira Golf na kuhi mgunzisi patsi na hii chaimeni wakawa wa zgonza na shakuringana makumambiri ikamsele zaku hangri kakutulungisa la loku kakuparatisa kasiva kaviva humelela kwatsi himulungisu vona wakona kambe na wagunzisa a zgonzane akuvaka timbila akusonga chikumba kasikuma hati ngoma hambi nikukina hikwala hu Elsmira Golf ikare akucha kutani kuramba achitsungu aku chihumelela hikiki akumbele loka viki la akisiku kasukuta wona ama wona wona hita mkahu watimbila
1: kwa famba tiro kambi hita juwona kwa sini akasi idia 27 ke ati dia 29 ama tishu matama hiku juwona atiru wa famba hila kukulaweka kuhiko
22: Sama le mangana muta mgunzisa la chikoleni aku chai nuku kina timbila
1: jai nani singuanu itlanu wa malembi na hewa gunzisa aku chaya nuku kina
22: makono zami takisa hilezi wa maha kuluku mu maha sholu
1: jata kisangofu kusa kasi avana na vajukota ku vativa ku kasi atumbunu kuwahina kasi wihi wako se vakula

ko maman lui a tave a shikile mo venu wanta ke tukutana azama utu la shtradu kola ho a biwa imo va lu ungava umu tekela avdomi shi roshavu porisa dra vonele dra shtradu mekeke la yana shi ure le shako a rivilo ramo vlo auta enzako ile li enzake kuwa ke mangule yi inga shukoti kuwa ifikeliwa. Uporta bya tiko xifundzankulu Maputo byi tirha makeni ya ku tshinya vuyivi bya tihomu swifundzeni swo hambanahambana xifundzankulu lexiyani. Kungu leri ri rhumela hikuva masikwana lawa ku voneka ka ku tlakuka ka ku yiviwa ka swifuyo leswi swifundzeni swa ka Maguje, Mathuthwini, Mahaxa, hambi na N'wamba, tindhawu ti hlaseriwaka hi ntamu ku tlula leswin'wana swifundza. Mukhambi wa ndzava mutinikulu wa vuphorisa xifundzankulu Maputo Carmina Late a tivisile leswaku vuphorisa byi cinca matirhela nkongometweni wa ku tlakuxa vuvonereli kasi ku va swifuyo leswi swi ta nyima a ku yiviwa. Kanyasolo xifundzankulu Nyambani ku yantswa nhlayo ya vatsongwana va xanisiwaka hi mavabyi ya ku yelana ni ku swela ka mirhi hikwalaho ka madyela. Ntandu lowu u humelela hikuva ku tlakuxiwile ntirho wa ku dyondzisa vamamani ni ntalo wa xitshungu ta madyela manene ndhawini liyana ya xifundzankulu Nyambani. Mumwe ka vakorhokeli ra tlhelo ra ta madyela manene ndzeni ka mintirho ya ta vudawu laya ka Nyasolo Eugene Tusithole a vula leswaku ku nghena ka vona hi muti ni muti migangeni ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Nyambani ku yantswisa ni ku nabyarisa a ku yamukeriwa ka mavonelo lawa hi vamamani mbe ni xitshungu. Mfumo xidorobani xa ka Masingiri xifundzankulu Gaza ya mukerile switirho swintshwa swa ntleketlo ku ta kota ku nabyarisa ximfumela ka vana tiko lavayana. I mimovha yinharhu, wun'we wu nga ta va ka vubasisi bya doropa, wun'wana wu nga ta pangalata vana tiko loko va humeleriwe hi ku lahlekeriwa hi xaka, kasi lowun'wana ta va ku tirhela a vuphorisa bya doropa. Murhangeli wa mfumo wa xidorobani xa ka Masingira Xihongoveni wa kombela ka xitshungu va xihlengela ku hlayiseni ka movha lowu. Gemeta marungula ya xitikweni xa Dzongeni ku va hi vula leswaku mintlawa ya mitlangu ya xintu ya laha ya kisiku ntsindza wa xifundza xa Zavala xifundzankulu Inyambani yi tshembisa ku kombisa manyawu ka msaho. Ndzumba wukulukumba wa timbila hi xiyimo xa tiko, mun'we ka varhangeli va vatlhavukanyisi va timbila hi xikola sekundari ya Grasa Maxereko laya xidorobanini xa Kisiku a vurile leswaku va tlharisa vadyondzi leswaku va kombisa mintirho yinene ka nkhuvo lowu u tshunelaka. Elsimira Gove a rhamba xitshungu hikwalaho ku va xi kumeka ka misawu, kasi ku ta vona hi kusuhi a ntando wa ku tsakisa ka timbila ta vacopi. Mungiseri lawa a ve marungula ndzeni ka xitiko xa Dzongeni. Ngela man'wana minkarhi tshunelaka ra pelile.